102.3 Joy FM, basta Joy and Joy. Oras po natin, 8 minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon, isang mainit na hapon po dito sa Kidapawan City. Kumusta ang atong mga ka-joiners din ha? Labi na gayod sa Caraga, Davao Oriental, kauban na to diha siya Dandalandan. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners. And of course, sa lahat po na ginagawang background ang ating stasyon, maayong hapon and welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ha sa hapong ito ang inyong Pomelo Joy. Busy po ang ating mami. Kaya kita sa uban-uban hangtod alas 3 karong adlang Lunes, September 7, 2026. And syempre po sa lahat ng mga nag-celebrate sa ilang adlang natawhan, maligayang kaarawan po. Stay healthy and more birthdays to come. Enjoy lang yung special day kauban ng mga hinigugma sa kinabuhi. Amo man din ha sa mga nag-anniversary din po sa araw na ito. Ano, congrats sa inyong hanggugma. Alright, pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating Facebook Live and ang or Joy FM 102.3. 10 minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna.

1:22 in the afternoon, mga ka-joiners. At tuloy-tuloy tayo sa ating greetings kay Burag, taas-taas na ni. Hello kay Marius M. Francisquete, nga nagapaminaw sa atua. Hi also kay Limentang Kim, Jelhan Bulaw, Aban Maulaw, Isalam lang sina Ina at Bay Ali, Kuya at Jan. At kay Hania na natutulog. Oy, paano ba nila maririnig yan? Bulaw Aban ng Marbel Matala. MDM Masumpad, good afternoon. Paki-shout out din sa Barangay Pichon. Hello sa Madanlo family and Masumpad family. Leia, may hapon. Request ng song Mapa ng SB19. Salamat po. Afternoon, pa-play po ako ng song Bakit Nga Ba Mahal Kita ni Rosel Nava. And hi, may hapon kay Flo Diano Mamusog. Pabati lang sa Mamusog family, Diano family, and Lanos family. Salamat po. Irich Philip Ilog Ferrando, madayo na dumda. Akong i-greet kang Papa Diyong Ferrando diha sa Turil, Davao. Jenny Vizdal, may hapon. Shout out diri sa Libunga, North Cotabato. Grabe na jud ka init dire, wa nay ulan-ulan. Duoy kaayo ang mga tanom. Ayo nga ano sana umulan kasi sobrang init nga naman. Mang Inlaod, shout out sang taga Sitio Lapnip Ga. ER Mutya, good afternoon, shout out sa iyahang anak na naminaw karon. Request ng song How Can I Wait Too Long.

ganun kami dito. ER. Hi, John Serenio. Maying hapon. Shout out sa mga anak dira nga laagan kay natulog. Daw to kay ako na DJ. Ginabantayan kay magsibat. Inutraba ka ayo. Paplay ng song, Batang Makulit. Ako wala may miana, oy. Oga, hello po. Request ng song Dreaming of You ni Selena. Thank you. Sa Liling Jovi, maying hapon. Shout out diha sa Bigtasin family. Dala sa Barangay Gumaga, Libungan North, Cotabato. Salamat and paplay ng song Muling Binuhay Mo. Steven Sumambot, shout out sa iya ha, or ang Sumambot family, dosa ang family. San Miguel, Labina, sang Malintad family, salamat. Rasul Bakana Iman, pakisalam lang, family Aban Iman at Abas dito sa Marbel, at kay Bulaw na nakikinig, Hania na natutulog. Thank you from Rasul ng Matalang. Maris Lagungan Masangay, shout out from Davao de Oro. Susan Maganda, musta Mami Joy, shout out lang sa iyang mga anak, sobra na akong kamingaw. Musta na kamudihak, shout out po sa magandang family, Masunag Pangaldin family, Sumambot kana lang, request ng song Halika, sana ma-play po. Asan ka ba, Mama Susan? Puhon-puhon, I hope na makauban po din mo imuhang pamilya, imuhang mga anak. Dicel Sumampong or Sumalpong, good afternoon, shout out from Purok Gubaan, Barangay Tubaon, Tarogana, Davao Oriental. Boss James Batinoy, good afternoon, watching from Digo City. Joey Saludare Soriano, watching from Luhung Antipas. Benkay Magno Samiana, Binaning Vlog, good afternoon, shout out from Matutong Binondo, Baganga. Desi Sumalpong, hello kay Mano Aloy, Richard Anti Aileen, Rakey Ben Laglagan, o labi na sa iyang papa na si Federico Paler, na naadid to sa Purok Pagantian, to Barangay Maganda, Tarugana, Davao Oriental. Pala, ano daw, palatog. Shout out dala sa mga ko Davao de Oro, labi na siya mga kauban nga nagatrabaho sa tunnel, Mami. Inabot ng haze, aso diha, dala pod, Mami. Oh, thank you sa pagbasa, Wawi Saliling ang bumabati. Ampi-amping ka mo diha, ha? And Steven Sumambot, shout out kay Nanay Dalisay, nga di Lukatan, salamatay po. Dalin Atungan Baka Donato, good afternoon, shout out sa iyahang agaw na si Agaw Irene Alilungan, diha sa San Ignacio, kaibang sang family na kana lang, Mami, salamat. Hexagon Green, shout out sa Hexagon Kabakan, happy listening to Helen, Gigi, Annalyn, Grace, Lai, Cheryl. Thank you and God bless po. Jihad Sabdula Kaladiapon. Good afternoon. Salam po sa family Kaladiapon. Ayesha Nicole Ligasan Tikoy, shout out from Ligasan family. Ken J. Avis, shout out sang kanak, Mama Sara nga taga Boa. Asa Papa Emireto Avis, birthday na Ankesom. Happy birthday po, Pang. I love you. Ayan, happiest birthday no sa imuhang papa din ha. And of course, sa lahat ng ating mga ka-joiners nga nag-celebrate sa ilahang adlang natauhan karong September 7. Maligayang-maligayang kaarawan po. Roy Sereño, maying hapon. Hello lang sa iyang mga anak na si Melba Sereño na nagtrabaho diha sa Davao, ngaway pananghid sa amu ang pati iyang pamilya. Uy, murag na may hugot, ano? Roy, God bless you po. Ayan, tawagi na tawagi si anak ha, para dili mo mabalaka din ha. Roy Maginlaot, shout out dira Madam from Davao Dian, Manding Katorne, and the request ng song Miss Nakita. Oh, bye-bye pag yun inyong mga greetings and taod-taod ato na po ng basahon ha. Oga, alauna 29 ng hapon mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakiline Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nanabak na saging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggut na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ang kung may baho sa yaki. Nga sinuhuta ko di ko humot kayo di ako rin gitistingan. Nya ako pong hiplasan akong kutukuto kay Muragbugnaw. Huwag ko'y tumungat ang bala na ko akong kamot mo, minyo'y naayo.
2: Yan ang Yakiline Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
4: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
5: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
5: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
4: Alangan pre. Ah nga lagi. Okay kaayo?
5: Suwayan po na ko, pre. Unsa ganito, pre?
4: Ganado capsule, pre.
5: Sige, pre. Adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule, pre.
4: Ganado capsule.
6: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
7: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
8: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
9: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
10: Me too, Kidiyaki Vitamins.
7: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
6: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, isulan Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
11: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
6: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
11: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.
3: Moshi Moshi Shiki Yaki.
4: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kitang mga Pinoy, suwerte kaayo tungod kay adunahan ang atong nasod sa mga natural resources. Apan tungod usab sa pag-abusar sa kadaghanan, maong naghinay-hinay na og kadaot ang kinaiyahan, maong nahitabo ang mga kalamidad, ug daghan na usab ang nagdaot. Ang nakanindot sa atong nasod, kay bisan pa og high-tech na ko, no? Kita, daghang na-discovering mga natural nga tambal, gikan sa kinaiyahan, alang sa nagkalain-laing mga balatian. Usa sa mga sikat nga herbal medicine, nga dunay daghang mga maayong benepisyo ang makuha, ang nabantog nga queen of spices o reyna sa mga lamas. Abi nimo og simpleng lamas lang sa mga ginaluto, daghan di ay kaayuhan aron mabatukan og mawagdang ang daghang mga balatian. Kini ang luyang dilaw nga daghang nagkalain-laing pangalan sama na lang sa dulaw o dulang o turmeric. Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang luyang dilaw dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og pampalami sa mga niluto nga mga sudan. Adunahan kini sa protina, fiber, bitamina o kaniyang vitamin C, vitamina E, vitamin K, potassium, copper, iron, magnesium, dunay zinc, dunay chemical nga tumeron, atlanton, og gingerberon. Na, sokol mo ana. Dunay tumerol, the alpha philandrin, o carvon, camphor, curcumin, fat, starch, resin, mineral, nga phosphorus, iron og calcium. Grabe mga higala, no? Wala gyud ta magdahom nga sa ingon ana ka simple nga luyang dilaw in ana di ay ang mga benepisyo nga atong makuha, no? Abi nimo og unsa lang, no? Kani adtong panahon nga ang mga katiguangan kini ang ginahimo nilang tea o chaa, bisan karong panahon na do naman usab naga chaa o kaning kuan naga inom aning turmeric, kilabi na sa mga nasayod kung unsa gayud kadaghan ang mga benepisyo nga makuha niini. Ang problema lang kung dili ka anad kay dili ka ganahan sa iyang lami og baho. Ang uban kadtong wala pa na proseso kon ropa ang ilang ginaluto kay sigurado nga walay nasagol nga mga pampalami nga dunay mga preservative og asukar nga mapasaka sa ihap sa blood sugar level nila. Mo nang agwantahon gyud to nila, no? Apan ang problema lang kay kung ikaw ang magluto ang imong mga gamit, ang imong kamot, mamansahan man usab og dugay nga mahawa kini. Aron dili ka nalisod maglisod-lisod pa, no? Mas maayo nga muadto ka na lang sa butika. Palit ka og Bilongga Gold. Oh, kaning Bilongga Gold mga higala o sa herbal capsule nga adunay vitamin C usab nga gihalo niini. O kaning Bilongga Gold mao kini ang pure nga turmeric. Tinuod ang inyong nabate, ang turmeric, gihimo na ka ng kapsula. Maoki ni ang Bilongga Gold. Pure turmeric ang sulod ni ini. Barato ra o makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghan sa mga vitamins, minerals o chemical na kinahanglan sa lawas aron batukan ang daghang mga balatian, labi na kung makatulog ka mo tumar sa matag-adlaw. Ang nakanindot sa Bilongga Gold mga higala kay bag-o kini gigawas sa Yaki Laboratory. Susama sa ubang mga produkto nga mapalit na karon sa mga butika. Gisulayan kini sa mga dunay problema sa ilang panglawas og napamatud-an nga epektibo og nakatabang gayud kini kanila. Bisan pa og wala kay balatian mamahimo sa gihapon nga magatumar kani ining Bilongga Gold. Tungod kay nasayod na kita sa klase sa atong mga ginakaon kung magatumar ka sa Bilongga Gold, mutaas ang imong pagsalig sa imuhang kaugalingon. Kay mudasig man usab ang imuhang immune system, maong dili ka basta-basta nga magkasakit. Dako kaayo ang maitabang ani sa atoa kaning bilongga gold mga higala. Sulayin ninyo.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Dili na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mommy Joy.
4: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: So 16 in the afternoon, mga ka-joiners, nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Kurt Lambas din ha, no? Shout out na to si Uloy Batawan and Kenneth Tonzo and Koy Koy. Maging hapon kay Nanette Kudada. Hello po sa mga Kudada family and Pagidongan family and Logroño family. And of course, ang Mapayo family. Request ng song, may bukas pa. Poya Dots Oroque, shout out from Cagayan de Oro City. Pasensya na Kuya Dots, no, wag yun may ngunana ng music dari ba. Maying hapon din ha. Good afternoon, Mommy Joy. Pahingin lang po ako ng advice. Nauumay na po kasi ako sa paninita ng biyanan ko, Mommy. Mabait naman po ang biyanan ko. Ang tanging bagay lang na hindi ko po matagal sa kanya ay ang sukdulang paninita niya sa akin na para bang wala na akong ginawang tama sa araw-araw. Halos lahat, may puna po siya sa akin, Mami, sa paraan ng pag-aalaga ko sa pamilya hanggang sa mga desisyon ko bilang asawa ng anak niya. Marami mga pagkakataon din, Mami Joy, pakiramdam ko ay wala akong sariling boses sa sarili kong pamilya. Nakakaramdam din ako ng pagkapahiya sa paraan ng paninita niya sa akin. Nahihiya at nasasaktan po ako, Mami. Dahil dam ako na intentional ang ginagawa niya. Ayoko naman pong sumagot dahil baka lumala ang sitwasyon at ako pa ang lumabas na walang respeto. Hindi ko po alam kung papaano ko sasabihin sa aking biyana na kailangan ko rin ng kunting tiwala at respeto bilang asawa. At ina ng sarili kong pamilya. Ayoko po ng away. Gusto ko lang po magkaroon ng maayos na hangganan sa pagitan namin. Paano ko po ba haharapin ang biyanan ko na sobrang manita nang hindi ko siya nasasaktan o nawawala ang respeto sa kanya? Sana pagpayuhan niyo po ako at maraming salamat po. Okay, hello sender, maying hapon. Oo, tama ka nga naman, diba? Minsan, yung pananahimik natin, tanda ng paggalang yan. Pero, syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Hindi rin lahat ng pagsagot ay kawalan ng respeto, ha? Sender? Well, tama ka nga naman. Dapat lang din naman na respetuhin mo ya yung binan mo kasi nga mama siya ng husband mo. And of course, mahal siya ng husband mo. And syempre, mahalin mo rin yung mga taong mahal ng mister mo. Pero ang problema, anak, manggid na siya. Kung nagid mo sa iisang bubong, nakikitira kayo sa biyanan mo, syempre, mukintugid ka, anak, girl. Diba? Kaya kung ako ni mo, kung ako sa imuha, ha, kausapin mo si mister. Kausapin mo siya, sabihin mo yung mga nararamdaman mo, sabihin mo yung mga pakiramdam mo na ana imong biyanan, diba? Sa matag-adlaw na lang, oros na lang paninita yung nakikita niya sa'yo. Diba? Wala mo lang siya nakakita sa imuhang kaayuhan, sa inyohang family. Ayun, kausapin mo si Mister, ha? Hindi naman kailangan mamili si Mister between you and syempre sa mama niya. Kay wala man gud tay mabuhat ana, mas maayo magud nang maistorya ka sa imuhang mister og siya man iya pong istoryahon ng iyahang ginika o iyahang mama. Okay, and of course sana kausapin mo rin siya, mo po siyang pangayuan nga unta ihalag gamayng balay makalahi gud mo, no, lahi magud nang naagid kay naagid mo ikaw galingong inyuhang balay sa inyuhang. okay, para syempre dili kaayo mag ano tanan lihok makita ni mama. And of course lahi gyud nang naa kay kaugalingon para ana so, duaw-duaw lang sa imuhang ginikanan or sa imuhang ugangan, ana na lang ha. Yun, kausapin si Mr. Girl para mahapsay na imuhang gibati. Ken J. Avis, oga hello sa Avis, malintad, maglintang, magandam, dapitan, on family. Kumusta ka muna nga buwan? Sabi iya ni Ken. Ken J. Sar, maying hapon. Good afternoon. Shout out sa Colombia, Sultan Kudarat. Request ng song, Walking in the Rain. SG Vlog, maying hapon pa play ng song Pag-ibig kong litong-lito ni April Boy, salamat po.

ay po, request na lang po ng song. Ganyan talaga ang pag-ibig ni April Boy. Thank you. Mary Jane Nagimo Tanding, may hapon. Shout out rin sa Butay. Salamat po. Kurt Lambas, Madam. Ayun. Hello po, shout out from Makilala and kay Uloy, Batawan, kay Natonzo and si Koy Koy. Vivian Labawan, Latimbang Lucero, maying hapon. Hello kay Mama Lilia, Latimbang diha sa Barangay Gubatan. Magpet, nga perming naminaw sa inyong programa. Watching from San Andres Catanduanes. Hello Marlinda Budada, Orbadada. Phil Flow MB, maying hapon. Shout out po si Jack sa may Baliok. Salamat. Bebing Digaw. Good afternoon. Shout out sa kabakan sa mga kasamahan ko. Sinabay, Haguyar, and myself. Or baka myself, no? Joma Beth Lascamana. Good afternoon. Shout out sa Masanggid, Lascamana, Baka, Mandaguio family. Sa Purok, Bitanagan, sina ni sila. Salamat po sa pagbasa. Mike Oble, shout out from Central Malamote, Matalam, request ng song kahit isang saglit para sa akong asawang gumaling dahil po sa Bilongga Gold. Ayun. Salamat, salamat. Sige, unya taod-taod at wala nang i-play, ha? Hello kay Mel Sereno, good afternoon. Shout out lang sa iyahang farm. Dira sa libungan sa iyahang baby nga naa sa akong ugangan karon. Ayaw mo kabala ka kay okay ra ko. Thank you. Request ng song J Brothers, Miss Kita.

san ata yan, no? Mel Sereño, tapos na itech. Jomavet Lascamana, para luman, kamu-kamu. Char. Bebing Digaw, hello sa mga kasamahan, sinabay, how you are? Tati na naroon sa auntie. Vilma Eday, or Edlay Kabungbong. Shout out iha sa Butay, sa Kabungbong family, and dala sa Sitio Palo 4, or Palo 4, PM Sobrecarig, Caraga, Davao Oriental. Rekar, or Rekay. Hello kay Renato Cayetano, maying hapon. Maying hapon po sa iyang mga hodiha sa Butay na si Joseph Kabungbong and sa iyang mga anak watching from Vilma Kabungbong Bete. Jay Pagsak Malitok. Hi, hello sa mga Malitok family. Pagsak, Indawa, Tumanggong, Baintoy, Baudto, Mandagway, Maugmadanlo family. Magandang hapon, Wenlin Simon. Hello, shout out dira sa Baybay, Bakulin, Baganga, Davao Oriental, especially sa mga taga Matutom. Maayong hapon. Alas 2:25 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyot.
4: Pero karoon?
3: Nagaroon. Basta ako na siya. Hindi ko dapat magsasweet kayo sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
6: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
4: Tapos po?
6: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
5: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
8: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
7: Yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
8: Oh, dan, di na ito mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
7: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
8: Well, kapalong ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
7: Ay, nagkabalaka tayo, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
8: Tinood ka dan. Pasistingado ko, ana dan.
7: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
8: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
7: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
8: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun.

0: Ang Ganado Capsule, mapalit na sa mga butika.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawat maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, gud kaya gihapon sila, sir. Pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Dear Mommy Joy.
4: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Sampung minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas tres ng hapon. And ba, hello muna kay Almajid Pabro Muhammad, no? Managapaminaw sa ato a request ng song, No Arms. Ayun, ako, pasensya na. Wala na gito yung oras, ano. Balay ni Mayang, ayun, na-play na po yaan, ha? Dato Aban, hello sa Sakali family, Aban, Abas, Bacana family. Request ng song, Kahit Mali ang Puso. Ayun, ako, naku, wala na gito yung oras. Uma na po na, ha? Text og sayo-sayo. Halya Iman, mainit na hapon dito sa Marbel Matalam sa mga tao na nakikinig. Shout out, thank you, from Bulaw ng Marbel. Mergy Pagidungan Latiban, good afternoon, watching from Santa Fe. How can I wait too long? Ayan, wala din ni Ana ER Mutia. Pasensya na talaga. Ayan mga ka-joiners, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas tres po sa ating programa. Siyempre, Lunes hanggang Biyernes po yaan. Thank you. Susunod na po ang programang Afternoon Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama natin dyan sa Caraga, Davao Oriental si Danda Landan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat. Og amping-amping. Maayong hapon. Tibuok, Kidabawan City and South Central Mindanao.

0: Music Station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras, alas 5:03.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Igalaw sa kamaayo nga buntag ninyong tanan. Welcome nga ni sa inyo nga drumanon. Gini ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Karong nga adlaw nga Martes sa petsa 8 ng buwan sa Setyembre tuig 2026. Hoy, Immaculate Day Day karon ha. Good morning nga naka ninyong tanan. Welcome nga sa inyo nga drumanon. O gini si tinig kurante sa Jan Andro Tabagok managubang kita soon sa usaka oras. Nga na sa atong pag panag-uban sa pagyagyag ganin yun ining mga taho nga angay ninyong masayran karong takna. Higala in simultaneous sa broadcast kita karon nga nasa atong igsuong istasyon ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa Davao Oriental. Good morning nga na kaninyong tanan sa maya area sa Lanao, Misamis provinces o gaingraman sa may Barm area. No? Lagip na din na sa maya area sa Bukidnon, Maadyo nga Bundag. Siyempre din nga bahina sa mihang bahon sa Mindanao sa Caraga o gaingraman sa may Davao Oriental o Davao Region. Good morning! Welcome, welcome nga sa inyo nga dulumanon. Sa baga sa ulog silang adlang natawahan karong adlaw, malipayong nga selebrasyon na nganha kaninyong tanan. O siyempre sa itong mga manong-manang karon. Madyo nga buntag, mga ginikanan karo nga, nagpangandam nga na sa ilang mga, kuan, nagdigamo na ba, nga na sila mga dapok, alang nga sa ilang mga kaanakan, no? Kaya doon ay eskwela karo nga buntaga. Sikad-sikad una, no? Aron na maandam na ang mga gikinahang lang gimbuhaton karo nga buntaga. Sa itong mga kaiso na mga mag-uma, papaingon nga na sa ilang mga umaalang sa pag-ugmad, madyo nga buntag, mga drivers na ito, sa kadalanan, mga tendero-sendara sa good morning. Welcome nga sa inyong tulumanon. Headlines. Igala tangin ninyo mga detalye ining ato mga headlines sa unya nga unya sa ato nga pagpadayon. Headlines. Sa ato nga balita nga lokal karo nga buntaga panimay gilamoy sa kalayo dinha nga dapita sa may Sudapin Kidapawan City. Headlines. Sa ato nga balitang probinsyal karo nga buntaga tulo ka establishmento usab gilamoy sa kalayo dito sa Barangay Rosary Heights 9 sa Cotabato City. Dua ka lalaki patay sa pagpamusil sa Barangay Campo, Paglata, Magin, Danau del Sur. Sa atong balitang nasunod karong buntag, duha ka pinay arestado sa patong-patong nga kaso dito sa NAIA 1. Samta nga Senator Ligarda subling nag-extend sa medical leave hangtod Setyembre 16. Samtang Congressman Romualdez gipasang ata na og kaso o gipanugwaan usab o gawaran to Fares kagahapon nga adlawa aw tuwa gyapon tugpa sa bay tambalanan. Ana gyud basta ko ano mga politiko bitaw no. Samtang nga sa ato nga balitang international karong nga buntaga tangin ini mga detalye ini. Napulo patay sa pagbusigan sa fireworks sa usa ka religious festival dito sa Mexico, samtang 11 patay sa avalanche dito sa Mount Mizhergi sa maya nasud Russia. Mga detalye ini unya sa ato nga pagbalik human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdo. Oras sa higala, 9 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Macapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ah, nagakape ko Kopiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
3: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa higala, 12 minuto suman milabay ang alas 5 sa Buntag ug sa Laray karon. Alang sa atong mga balita karong Buntag. Unang tapag-hagpan, siyempre, kining mga taho, gikan na sa atong balitang internasyonal. Una sa mga tudling sa atong balitang internasyonal, karong Buntag, nagpaligayon sa National Day of Mourning ang Nepal. Isip pag hinumdum sa kapin na 1,300 katawang namatay tungod sa harapan nga pagbaha. Gibutang sa half mask ang mga watawat sa Nepal nga makita sa mga buhatan sa gobyerno ug bisan sa mga missions officers sa maong nasod. Sa tradisyon sa Hindu, magpabilin sulod lamang sa ilang panimay ang mga haduol ng mga kabanay sa mga namatay nga bidima aron na maghatag respeto sa mga namatay. Wapay nahitabo nga programa tungod nga kadaghanan sa mga rescue personnel ang padayon pang nagatubang o nagpangita dito sa lugar kung nasa nahitabo kining maong landslide. Kinong lumang ni Adtong Agosto 26 diyang nahitabo ang pagdahili sa dakong bato o glaciers nga may pagan nga nasa katubigan sa Himalayan border sa Nepal o Tibet region. Sa insidente, nikabata sa 1,300 katawo ang namatay o kapin 5,500 pa ang padayong ginapangita. Samtang nga nagbilin sa usa o napulo katawo nga patay ang pagbusigan sa fireworks sa usa ka religious festival dito sa Mexico. Ang usab sa insidente, ang 64 katawo human ang pagbusigan sa mga nakatagong mga fireworks sa dool sa Santa Maria Canchaste. Nagpinagayo na matod pa o ga-celebrasyon na ang simbahang nga nasa kapistahan ni Our Lady of Light. Tungod sa kakusog sa pagbusiga, na naguba ang pipila kabahin sa simbahan kung asa pipila katawo usab ang naipit sa mga istruktura. Lagip sa mga naangol ang duha ka mga pari o mga bata. Nagpinagayo na karong imbestigasyon ng mga otoridad galambigit sa maong insidente. Samtang na sa 5 katawo ang namatay, human ang pag-aragasa nining cargo plane na sa runway sa Miami International Airport. Sigon kang Miami-Dade Fire Rescue Chief Raid J. Hadalia nga milagpas nga sa runway ang aeroplano samtang kini ang patugpa. May pagan ng aeroplano sa pipila ka mga sakyanan nga nakaparada o may sangpod nga na sa pagkasunog sa pipila ka bahin sa aeroplano. Tungod sa maong hitabo, adunay 5 katawo usab ang nangaangol kung asa tulo ni ini ang anaa sa critical nga kondisyon. Pipila ka mga biktima usab ang wa na dayon na makalugwa gikan sa ilang sakyanan humana mapagan ni ini maong aeroplano. Hinungdan nga nagtinabangay ang mga rescue groups alang sa pagpalugwa ni ini. Samtang 11 katawo ang namatay o gunom galaing guban pa ang nangaangol human ang nahitabong avalanche dito sa Mount Mizherji nga makapalagan dito sa Kabardino-Balkaria region sa North Caucasus sa dito sa may Russia. Gikonsidera kining pinakataas nga bungtod sa Russia ang Mount Mizherji kung asa dunay kinatibok ang 33 ka-climbers ang naapektuhan. Luwas nga nakauso sa gikan sa bungtod ang napudo ka mga climbers samtang wapa mapariguro ang kapalaran sa laing unom. Nagtinabangay na ang kapin sa 50 ka mga emergency workers sa alang sa search and rescue operations sa kung asa naglisod ang uban tungod sa terrain o bahad usaba sa dugang avalanche. Alas 5:16 ang atong oras, kanaog kita sa mga hitabo dinhi sa nasuda Pilipinas. Giserbe na sa mga otoridad ang warrant of arrest sa batok ang kanhing House Speaker o kasamtangang Leyte First District Representative Martina Romualdez samtang kini ang na-confine sa Cardinal Santos Medical Center kagabi. Kumpirmado gikan sa Department of Interior and Local Government Secretary June Vicar Rimulya nga opisyal nga gikonsiderang person deprived of liberty kon PDL ang kanhing House leader human niining gidawat ang warrant of arrest nganha suda sa iyang lawak dahil usab nga gipailawom sa gikinahanglan nga booking procedures ug pagbasa sa iyang katungod. sa pagpamuno sa otoridad sulod mismo sa maong pasilidad. Sigon sa pamahayag sa DILG, gidagan sa bahay tambalanan ang maong magbabalaod human nga nakasinati kuno o cardiovascular event, pagtaas sa presyon sa dugo o anxiety attack. Diyang mabalitaan nga nilugwa na ang kamanduan na gikan sa Sandigan Bayan. Samtang nagdaso ang kampo ni Kanhing Speaker Martin Romualdez ng urgent motions and manifestations sa aron kiti ang magpabilin gikan sa bahay tambalanan. Ang nasangpit nga lakang ang gihimo human ang pagpalugwa sa Warren Rafares sa batok ni nga maong magbabalaod gikan sa Sandigan Bayan tungod sa kasong plunder, tungod sa matod pa anomalya sa flood control projects. Sa 12 kapahinang dokumento nga gisumitar sa abogado sa magbabalaod, giabisuhan nila ang anti-graft court nga ang late representative ang naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center dito sa San Juan tungod sa pipila ka mga gihambing balatian. Lagim na matod pa nini ang hypertension, type 2 diabetes mellitus, hyperthyroidism o coronary artery disease. Pugod usab nga ginamonitora sa mga doktor ang kahimsog o kahimtang sa panlawas sa maong magbalaod. Kitataw nila nga dili nagpasabot nga ginalikayan sa maong opisyal ang pag-aresto. Nakadag na usab nga magpaligayo ng Sandigan na Bayan 3rd Division nining pagsusi sa panlawas ni Romualdez. Una nini, gikumpirma ni Interior Secretary June Vicrimulya nga naduso na nila ang Warren Rafares nga dukang Romualdez samtang kini ang anaa sa bay tambalanan. Samtang dili makapekto sa kaso sa House of Prosecution, batok ang Vice President Sara Duterte ang dili pag-atubang sa witness stand ni Edwin Fajarda, kaning Special Disbursing Officer sa Department of Education kung DepEd. Sigun kang Lead Prosecutor Representative Jerville Luistro, gidawat sa depensa ang kadaghanan sa mga stipulation nga gusto untang pamatud-an sa prosekusyon pinaagi sa testimonya ni Fajarda. Tungod nini, wa naghatag doon sa prosekusyon ang pag-atubang ni Fajarda sa pagdungog samtang nagpaalin kini gikan sa stroke o uban pang gihambin nga balatian. Samtang hisgutanan gihapong impeachment, giawag karon ni Senator Erwin Tulfo nga paatubangon sila Colonel Raymond Lachica o Colonel Dennis Nolasco sa Senate Impeachment Court. Kini aron personal nilang matubag ang mga pangutana kalambigit sa paggamit sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ang duha ka military official ang parehong gikan ayon sa pagaligid nining trial versus Vice President Sara tungod sa matod pa pareho silang nakadawat sa milyon-milyong kandidat sa confidential funds alang sa pagpatuman nining mga programa sa Office of the Vice President o sa Department of Education. Sigun kang Tulfo, pare-pareho ang mga senator judge nga gustong mapangutana ang druha kung nasa ba nila gigamit ang nasangpit nga pondo o gusto sa mga husgado nga papatubangon kini mismo nga mga opisyal. Alang kang Lead Prosecutor Representative Jerville Luistro na desisyonan sa House Panel nga dili na papatubangon ang duruha ng mga military colonel nganha sa korte. Sigun kaniya, nakompleto na ang nganha sa level sa Kongreso ang gusto nilang ipresenter kalambigit sa mga maanomalya nga paggamit kuno ni Vice President Sara sa iyang confidential funds sa uga dili kinahanglan pang ipresenter pa ang duha ka mga opisyal. Alas 5:20 ang atong oras, samtang gitakag doon karon ni Senator Ping Lacson. Ngangay ko nung mutak-om na ang baba sa mga kritiko ni Presidente Bongbong Marcos nga nag-akusa sa huyang pagpamuno o kawalay aksyon sa maanomalyang flood control. Human nga maaraso ang iyang igagaw ng kanhing Speaker Martina Romualdez. Kanunubang si Romualdez ang gitudlong utok sa mga ghost projects sa flood control. O gika na yon nga nakigatunga kini nga nasa daghang maletang kickback sa mga tinunan ni kanhing Congressman Zaldico. Gika na yung nilakson nga angay gayo nga muhilom na ang kritiko sa presidente sa mga nanahimong aksyon bato ka sa maanomalya nga proyekto. Sigun sa opisyal, bisan ang ombudsman ang angay ng maghatag og pagdayeg og suporta gikan sa mga o angay kunong daigon sa mga Pilipino. Dugang panilakson nga itugyan na lamang ang pagligid sa pagtaral og ilatag ang mga ebidensya karong magatubang nagkaso sa korte ang kaning speaker. Unang gika na yon sa DILG ang pag-aaresto ni ining maong opisyal. Samtang yata kagduto sa garo ni House Assistant Minority Leader o Kabataan Representative Rene Co. Nga dili si kanhing House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang tuon nga big fish sa flood control scandal. Bunsod gini sa giyata kagaduot ni Co nga ang pag-aresto ni Romualdez ang sugod pa lamang tungod nga angay gayod nga papasangatan sa kaso ang mga miyembro sa gabinete ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga narambigit sa korupsyon. Siyong kang Co nga dili nagsugod o wa pa matapos kang Romualdez ang pakigbisog batok sa korupsyon. Gipunting usab ni Co nga kung seryoso ang kasamtangang administrasyon nga papatubagon ang mga nanambigit ni ining maong anomalya gikinahanglan gayod nga mataral nga nausab sa hukmanan ang uban pa nga mga nanambigit nga opisyal ubos sa maong panggamhanan.
7: Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas sa 23 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntag. Higala sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal. Atong iyagyagan ninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Ako, magkudya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na ni wala tubuan, buhok. Pagka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki. Nanupo dito siya. Salamat dito, Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in town ng akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. O, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
12: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
13: Sweetheart, ready na!
14: Wow, ka-sweet ba, oy?
13: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
13: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
14: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
13: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Unya, sweetheart, ha?
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas sa 26 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. In simultaneous sa broadcast gihapon kita karon nga nasa Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa Davao Oriental.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Igala, hawid na kang maglibot-libot na kita sa lain-lain nga parte sa Mindanao. Unahan ito paghagpat karon ang mga hitabo o mga development. Gikan na dito nga bahina sa may area sang dito sa may area sang Caraga Region.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Ato nga unahon paghagpat gining nga mga tao. Gikan na dito nga bahina sa maong rehiyon.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Unas mga tudling sa ato nga mga balita karong nga buntag, alang sa ato nga mga taho karong nga buntag. Unahon ta na lamang paghagpad karon ang mga taho gikan sa may northern na Mindanao. Diin nagipadaya garon sa Buginon Police sa Provincial Office nga nagpabiling mubo o kontrolado ang kalinaw o seguridad sa tibuok lalawigan taliwala sa gipahugtan nga simultaneous anti-criminality law enforcement operations ko nasaklayo. Gikanayon ni Buginon Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Oliver Soto Novales nga dagang kalampusan ang nadala sa maong operasyon batok sa illegal nga tambal, pagpayot sa illegal nga sigarilyo o pagdakuban ining nagtago sa balaod. Lagip nini ang pagkasikpaw sa Regional No. 5 o Municipal No. 4 Most Wanted Persons nga nagutubang sa upat ka kasong pagpanglugos. Dugang pa ni Novales sa pabilin ang paborable ang peace and order situation gikan Enero hangtod kasamtangan nga buwan tungod sa kasagaran sa mga natala, mga solitarong insidente lamang ug pagresponde sa mga disgrasya sa kalsada. Kasamtangan usab nga gipahugdan sa kapulisan ang seguridad alang sa pagsud sa beer months ug pagdagsang sa mga turista sa ilang probinsya. Habig pagpasalamat sa mga opisyal og ingon man na suporta usab sa provincial government gi padayag usaban ini nga ligon ang ilang pakigatambayayong
7: tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras samtang nagkaplagang wa nay kinabuhi sa Sagawa River Barangay 9 Malaybalay City ang usa ka 49 anyos nga babae nga una nang gikatahong nawala gikan sa ilang panimay. Ang bigima mao si Mary Lothar Bibing Mier, residente sa Purok sa East Barangay Kasisang. Subay sa report sa PNP, nakita na ang patanglawa sa bigdima sa usa ka nangisda sa suba kagahapon sa bundag. Gika na yun sa anak sa bigdima nga si Alias Inday nga dugay nang nagatubang sa depresyon o ang kondisyon sa pangisip ang iyang inahan. Gisaysay ni Alias Inday nga kanadtong Biyernes nakasulti pa ang bigdima nga mulayat sa tulay apan napugngan pa nila kini. Apan kanadtong Sabado sa kadlawon na naanimuhan na lamang sa iyang banang si Eduardo nga nawala na sa ilang tapad ang bigdima habig nga nakaplagan na lamang kini nga nagdutaw sa suba human ang pipila ka adlaw nga pagpangita.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa Caraga Region na usa ka bloodletting activity ang malampusong gipahigayon sa Tandaga City Bankers Club agi og pagtabang sa panginahanglan sa supply sa dugo dito sa ilang lungsod. Kini ang labing unang higayon nga nag-organisa maong grupo sa maong matang sa programa aron masiguro ang kaluwasan og kaepisyente sa aktibidad. Nakigdambayayong ang Bankers Club sa mga medical professionals gikan sa Adela Serra T Memorial Center. Suma sa pamahayag ni Premier Bernal, ang presidente sa Tandaga City Bankers Club, gitinguha sa grupo nga makatigom o dili minus 30 ka mga blood donors alang sa maong adlaw. Samtang sa laing bahin o dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntag, ha? Ato nga lakbitan karon ang dugang mga taho dito nga dapita sa may area gihapon sa may northern Mindanao diin na sikpaw ang usa ka batan-on nga namaligya og droga sa hiniusa nga puwersa sa kapulisan sa Tagaluan Municipal Police Station atol sa pagbatuman sa Warren Lafares kang o sa alas 9 kagabi sa Paroka San Francisco Barangay Inagongan Tagaluan Lanao del Norte. Gilang suspek nga si alias Loyloy 22 anyos sa Oga Mulubyo sa nasangpit nga baryo og nalista sa strita level individual. Subay sa report ang suspek nga nalutsan sa Warren para sa kasong kalabutan sa Republic Act 9165 nga gi-issue ni Ali Subral o Umbra Makaraman ang executive judge sa RTC Branch 4 sa Iligan City pinitsahan Setyembre 2.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang DSWD 10 na naghatag og technical assistance alang sa Yakap Bayan Program sa Lala. Sa irontang detalye niini, ana sa linya gikan Joy FM Pangil Bay ang atong kaubang si Renza Sumalino.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
15: Pahigayon og tulo ka adlaw nga technical assistance og expert guidance alang sa implementasyon sa Yakap Bayan Program ang local government unit sa lungsod sa Lala sugo September 7 hangtod September 9 2026. Ito kini gipagayon sa Magica Farm, Barangay Simpak, Lala, Lanao del Norte. Ang kalihukan gipasigdahan sa LGU Lala ubos sa pagpangulo ni Municipal Mayor Angel Yap, pinagi sa pagtambayayon sa Department of Social Welfare and Development Field Office 10, nagipangunahan ni Regional Director Glofelia Uayan. Kini human matupan nagpadala og opisyal nga hangyo ang LGU ngadto sa DSWD alang sa technical support og mga eksperto nga mutabang sa hustong pagpatuman sa maong programa, human sa pagtimbang-timbang og sa pag-aproba sa hangyo gitudlo sa DSWD Field Office 10 sila si Ms. Sweet Zail Manlungsad o Manlungsod o Ms. Nita Aguile bakod isip resource speakers o technical experts sa tulo kaadlaw nga kalihukan. At sa mga sabong sesyon, isgutan ang mga pagtudlo pinaagi sa pamaagi o opisyal nga sugdanan nga gikinhang ng sundon sa pagpatuman sa Yakap Bayan Program sa lokal nga pangagamhanan. Ang Yakap Bayan usab ka nasudnong framework nga nagtumong sa paghatag og rehabilitasyon, reintegrasyon o community-based support ngadto sa mga individual na nagpadayon sa ilang recovery. Pinagi sa technical assistance sa DSWD, gilauman nga mapalig-on ang kapasidad sa LGU o sa mga lokal nga implementer aron mas epektibo o hapsay nilang nga mapadagan ang programa o mahatagan o angay mga suporta ang mga beneficyaryo. Sa LGU Lala, maoy nagdumala sa on-site facilitation sa mga sesyon samtang gisiguro ang pagsunod sa Republic Act number 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines, ilabi na sa paggamit o sa mga presentation materials o technical expertise gikan sa DSWD. Sa Mr. Peter E. Gell, the second Project Development Officer 1, may gitudlo nga contact person alang sa koordinasyon sa maong kalihukan. Ipakita usab sa programa ang padayong paningkamot sa LGU o sa DSWD sa paghatag o komprehensibo o maluntarong suporta ngadto sa mga individual na nagtinguha nga impit nga mabalik sa mahimong produktibong membro sa komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawbang Renzo Malinog gikan Joy FM Pangil Bay. Oras sa alas 5:34 ang takna sa buntag.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
16: Bilunga Gold, hantog karin.
17: Gana po?
16: Eh, marubi na mga kukala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
17: Ang imuhang tiil.
16: Ang imuhang tiil ko.
17: Oo.
16: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
17: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
18: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
19: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
18: 7-in-1.
19: Tapos po?
18: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:36 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Naka-standby gihapon ang atong kauban gikan Joy FM Pangil Bay. Duha ka mga batang naapil o kaugdaw sa sunog sa usa ka panimahan dito sa may Uzami sa City. Sa iron ta ang detalye nini. Ana sa linya gikan Pangil Bay, si Ransa Sumalinog.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
15: Duha ka mga bata ang namatay matud pa human natanggong sa nasunog nga balay dito sa Purok Uno, Barangay Villa Consuelo, Uzami City. Udto kagahapon adlawa, September 7, 2026. Base sa spot report sa Uzami City Police Station, nakadawat matupang kapulisan ang informasyon gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office mga alas 12:10 ang takna sa kautuhon. O sa inisyal ng investigasyon, nagsugod ang sunog mga alas 11:31 sa Buntaga o gitara kining fire out sa mga alas 11:55 ang takna. Ila ang mga biktima nga duha ka mga batang lalaki nga nag-edad og 4 og 2 ka tuig. Ang 2 anyos gi katahong silingan nga bibisita lamang sa balay sa dihang nahitabo ang sunog. Nakaplagan ang duha ka mga bata sulod sa Pinoyanan sa usa ka 5 ka pamilyang naapektuhan sa insidente. Ibanabanang mukabat sa 125 mil ka pesos ang kantidad sa kadaot nga nahimo sa maong sunog. Nakikoordinar na ang Osamis Police Station sa Bureau of Fire Protection o Osamis Digital Provincial Forensic Unit alang sa pagproseso sa maong lugar. Samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection, aromatino ang tukmang hinungdan sa nasampit nga sunog. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawbang Ren Sumalinog samtang sigpaw sa bypass operation sa barangay San Pedro Tungawan sa mga sibugay ang sakahamtong lalaki nga mulupyo sa maong dapit. Alas 4 sa hapon kagahapon suma sa PNP gipahigayon sa RT Lee Municipal Police Station o ban ang Human Rights sa PNCO ang operasyon nga misangpot sa pagkasigpaw nining suspect o pagkakumpiska nining duha kagagmayng heat shield transparent sa shay unod ang ginadudahang shabu. Gibarabana nga mukabat sa 1 gramo ang gibugat ton sa nakakumpiskang substance nga adunay standard drug price nga 6,000 pesos. Nakakumpiska usab gikan sa suspect ang usa ka Wisewood nga cigarette pack, national ID, gipilo nga aluminum foil ug mga kwarta nga gigamit isip bogus nga mark money sa operasyon. Gidana mga dinakpan ngadto sa PNP lockup cell.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Oras sa alas 5:38 Philippine Standard Time, dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang sa atong mga balita gikan na dito nga bahina sa may area sang Caraga region. Atong luksuhan ang dugang taho dito nga dapita sa may area sang amihang bahin sa Mindanao.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Diin didtong dapita sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Dito nga dapita nasakmit sa mga otoridad og nakubkuban sa tropa sa 38th Infantry Battalion sa Philippine Army ang mga gamit panggiyera sa pagpanagiya kuno sa New People's Army kun NPA sa Signalnan na sitio Katarugan barangay Lobo Kantilan Surigao del Sur. Sa maong operasyon malampusong na recover ang usa ka M14 rifle, M1 Garanda rifle, 5 ka 20 round capacity detachable Baxa magazine sa 32 ka rounds sa .30 caliber ammunitions o 89 rounds na ining 7.62 by 51mm ammunition. Kay baluan nga ang Caraga region ang gideklara nga stable internal peace and security buod pasabot nga nabungkag na gayud ang grupo sa CPP-NPA sa mga dapit og pabilin na karong malinawon ang rehiyon og wa nay armed conflict.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang subay sa kibalugwa karon nga monitoring sa EMB Caraga alas 5 sa hapon na kagapong nga adlaw gikan sa monitoring data sa Butuan na City Andro Station o Caraga State University Main Campus Station na pulos na sa particulate matter o particulate matter ang air concentration sa buot pasabot good ang air quality index sa Butuan City. Kay Butuan nga gikan sa fair karon nahimo ng good ang air quality sa maong lungsod ako na madumduman sa nakalabay nga adlaw nahimo na nga unhealthy kini. Samtang ang Kapadbaran City ang particulate matter level magpabiling fair, samtang ang particulate matter nasa unhealthy for sensitive groups category. Alas 5:41.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dito nga bahina sa Northern Mindanao diin nakumbiska mukabat 27,000 pesos nga balor sa smuggled nga sigarilyo nga nasa pipila ka individual nga giisuhan ining citation na ticket nga gipa nga nasa ginpagayon nga sunod-sunod nga operasyon sa kabulisan sa 8 ka mga lungsod dito sa Bukidnon. Subay sa report gikan sa mga otoridad gipahigayon ang mga operasyon batok sa mga sigarilyo nga walay graphic health warning sticker gikan sa gobyerno. Ang pinakadakong nakumpiskan ay tabo sa Talakag diin mukabat sa 6,000 pesos nga balor sa illegal nga sigarilyo ang ilang nga nakuha gikan sa 55 anyos nga lalaki gisundan na sa Malaybalay City nga nakuhaan usab sa taga 5,000 pesos. samtang mukabat sa 173,000 pesos nga balor sa ginadudahang sa buang na kumpiska, samtang usa ka 34 anyos nga lalaki ang nasigip sa ginpinagayon nga drug bypass operation sa Kalilangan, Bukidnon. Gila ang suspect nga si alias Kayo, kinsa nakatala isip isrita level individual. Subay sa report sa PNP, gipahigayon ang ang maong joint operation sa Kalilangan Municipal Police Station uban ang PDEA 10 o gubang hanay sa kapulisan na kuhagikan sa suspect ang tulok kasasyay sa ginurdahang sabu nga nagbalor o timbang 25 grams o gibrabanang nga balor 173,000 pesos lagim na ang usa ka cellphone o buy bust money.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.42 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling karon alang sa atong mga taho karong buntaga. Atong luksuhan karon ang dugang mga balita gikan na dito nga bahina sa may area sa Davao.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito nga dapita sa may Davao, nagpabili nga usa sa 10 ka pinakadakong ekonomiya sa nasod ang Davao City ni atong 2025. Ginasubay karon sa datos nga gipalugwa sa Philippine Statistics Authority, ang syudad adunay gross domestic product on GDP nga 601.68 billion pesos. Suma sa 2025 provincial products account, ikanapulo ang Davao City sa tanang probinsya og highly urbanized city sa nasod og mikatampo sa 2.6% sa national GDP. Mitubo usab sa 4.8% ang ekonomiya sa Davao City niadtong 2025 kumpara niadtong nakalabay nga tuig nga naghimo niini nga pinakadakong HUC economy sa Visayas ug Mindanao. Mas dako kini kumpara sa ubang HUCs gawas sa Luzon. Sa 2024 mitubo usab ang ekonomiya sa syudad sa 7.9% ug miabot sa 574.72 billion pesos.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa atong mga balita karong buntaga, dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, luksuhan ta karon ang dugang mga taho dito nga dapita sa may area sa Barm Region. Diin tulo ka mga isaktura ang gilamoy sa kalayo.

0: mga si Ibrahima, residente sa General Sali pada kay Pindaton Municipality og Marquez Molubio sa Pandaga Municipality. Subay sa investigasyon sa paglata Municipal Police Station na dungan ang mga bigdima sa itom nga rakal motorcycle o gabiyahe papaingon sa General Sali pada kay Pindaton Municipality, dihang gisundan kini sa duha ka mga suspek nga sakay gihapon na sa laing motorsiklo. Pag-abot sa dapit sa insidente, gipabuthan na matod pa sa mga suspek ang mga bigdima gamit ang wapa mapunting matang sa armas. Napagan sa lain-laing bahin sa lawas ang duruha ka mga bigdima o miipsot gayod dayon gining mga sospechado. Na-recover sa crime scene ang motosiklong giyakabayan ini maong mga bigdima o pagkabasyo nining bala. Sa wapa mapunting nga kalibre sa arma samtang galigid garon ang investigasyon sa PNP.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras samtang na-recover sa mga otoridad sa Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region Convar ang 15 ka kahon sa lain-lain nga matang sa ginadudang smuggle nga si Grillo nga nagabalor sa 605,000 pesos dito sa Barrio Makabiso, Sultana Masura, Maguindanao del Norte. Naitabo ang recovery pasado alas 9:50 sa gabi. Human nga makadawat og impormasyon mga tinunan sa Regional Mobile Force Battalion 14A samtang nagbiyahe sa National Highway. Dihang maberipika sa mga responding nga kapulisan ang impormasyon, nakita nila ang kahon sa sigarilyo nga gibiyaan sa lapita ug waykin sa mga miangko niini. Gida nganha sa natungdang buhatan garon ang maong mga sigrilyo alang sa dokumentasyon, inventaryo o pag-amping ini. Padayon ba ang investigasyon garon sa PNP kalambigit sa maong mga butang?
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras samtang gipada sa Police Regional Office 13 o PRO 13 ang 887 ka mga tinunan ini ngadto sa BARM isip dagdag puwersa sa seguridad alang sa himuong parliamentary elections karong Setyembre 14. Gipadigayon na kagahapon adlaw ang set of ceremonies sa mga tinunan sa Camp Rafael Rodriguez Libertad Butuan City bago ang ilang deployment ngadto sa BARM. Sa Credibook ang ihap, 490 ang itubo'y ng security personnel, 375 ang mulangkob sa Special Electoral Board o 22 sa usab ang mga driver. I-deploy kini sa mga dapit sa Basilan, Danao Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur o Special Geographic Area kon SGA. Bagong deployment, gipailawon sa training ang 375 ka mga tinunang gitubo'y ng SEB members alang sa ilang katungdanan o election security protocol.
1: Nang kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 Philippine Standard Time, dugang sa tuding sa ato nga mga taho karong buntaga dinhing bahina sa Region 12. Anana sa kusodiya sa Police Station 3 ang usa ka Grade 11 student sa Buayan National High School. Human gidunggab niini ang grade 8 student alas 8:50 sa buntag mismo dito sa Buayan National High School. Ngayon himutang sa Brook 1, Barangay Buayan, Jansan. Ang bigima mo si alias John John, 15 anyos o mulupyo sa Barangay Buayan dito sa Jansan. Kinsa nakaangkon matulpag sa madinunggaban sa iyang tuong bahin sa Liog o tuong bahin sa iyang tiyan. Human gidunggab gini o niining kutsilyo sa suspect nga si alias Al-Al nga nimulyo usaba sa maong baryo. Sumapa sa nadawat nga tala, nakadawat o tawag ang mga personal sa PNP kabahin sa maong insidente o gilayong girespondihan. Samtang naabdan ang biktima nga naggalugo o gilayong gidangad to sa bahay tambalanan. Samtang ang suspect nga gilayon man usab nga nadakpan sa mga gwardya sa maong eskwelahan o gilayong giturn over sa miresponding kapulisan. Nasairan nga nahitabo matod pa ang maong pagpanunggab tungod sa pagpangabuli. Nakuha sa posisyon sa dinakpan ang usaka kutsilyo nga nasa 5 o 5 inches ang gitason. Sa kasamtangan, padayon pa ang ginahimong investigasyon sa PNP kabahin sa maong hitabo nga ginasuta pa karon ang tinuod gayod nga motibo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 higala ang atong oras sa Philippine Standard Time. Higala sa atong pagbalik mga balitang lokal, atong iyagyag kaninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar.

0: level.
1: Nga dita, man ko, lamang ko lang patakaan lang sa kaon.
0: Nagamintin kagapon sa serpentina?
1: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
2: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
3: Ngano di ay pre?
2: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
3: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
2: Alangan pre. Ah nga lagi.
3: Okay kaayo? Suwayan po na ako pre. Unsa ganito pre?
2: Ganado capsule pre.
3: Sige pre, adto na ko kay mo palit na ko ganado capsule pre.
4: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
5: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
6: Ara sa Pilipinas, 51 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag.
5: Tinig ng pamilihan. Tinig ng bayan.
6: Ara, naka-standby ang atong linya gikan na dinhang dapita sa may Kinabalan City Public Market na sa linya si Tinig 30 Junior Rapi. Aron ilabay kanato ang mga pinaka-preskong balita sa mga lamas o gulay gikan sa merkado publiko. Kaubang Rapi.
5: Tinig ng pamilihan. Tinig ng bayan.
7: May buntag mga kakinig, mao ni ang mga nag-unang presyo sa mga gulay o lamas sa atong merkado. Sa mga basic na lamas, per kilo, ahos o bawang 140 hangtod 150 kada kilo, sibuyas bombay 150 hangtod 160, kamatis 90 to 100 kada kilo, at sal 180 hangtod 200 kada kilo, luya 90 to 110 kada kilo, sibuyas dahon 100 to 120 kada kilo, o sa mga common na gulay nga mapalit na to kada kilo, broccoli 220, cauliflower 200, patatas 180 kada kilo, regular size nga karo, 100 to 140, pipino 60 to 80, cabbage 80 to 90, okra 100 to 120, kalabasa 50 to 60, sitaw o batong 50 to 70 per kilo, pechay 65 to 80, ampalaya 70 to 80, bagyo beans 80 to 90, radish 90 to 110, talong 60 to 80, sayote, geese, hantod 15 pesos, mapalit nato kada isa. Sa lain pa, mauling presyo karon sa itlog na mapalit nato per tray sa merkado. Ang small size 200 per tray, medium 220, large 235, XL 245, jumbo size 260 per tray. Og mao kana ang updated nga presyo karon sa atong gulay og lamas og itlog diri sa Kinabalan Market. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig ng Pamilihan, kini si Tinig 30 Junior Rabi.
5: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
6: Daghang salamat sa kaubang Rafi, samtang dugang tuling sa atong mga tawo karong buntaga alang sa atong mga balitang lokal karong buntag.
5: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
6: Sa dugang at tudling sa atong mga taho karong buntaga, alang sa atong mga balitang lokal, una sa mga tudling sa atong mga balitang lokal karong buntaga, gilamoy gayod sa kalayo ang panimay din sa may habitat sa Dabina, Kinabawan City, diin nahitabo gini. Kagapong adlaw, padayon pa ang pagmangayla pag impormasyon karon na kalambigit sa maong insidente sa ginahimo karong investigasyon sa BFP. Kabilaan nga race to the ground, gayod ang resulta ni ining maong insidente human nga miulbog kalit ang kalayo o gitabangan kini sa mga mulupyo apan wa na matabang pa ang maong istruktura.
5: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
6: Alas 5:53 sa Philippine Standard Time, samtang nagpahinumdum karon sa Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza sa publiko nga mag-amping sa epekto sa panlawas nining nasin natin karong grabing init nga panahon, partikular nga giawhag sa gobernadora ang mga individual nga adunay pre-existing conditions sa mga senior citizens o mga bata nga masa mag-amping aron malikayan ang health, ang heat related illnesses. Pahimangno sa opisyal nga magpabili nga hydrated pinagi sa pag-inom og igong tubig og likayan ang pagdugay nga pagpagani ining direktang init sa adlaw hangtod nga pwedeng limitahan gayud ang gibug-aton sa mga himuon na tunga-tunga sa adlaw aron gayud nga ipabilin ang maayong kondisyon.
5: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
6: Anaasa din siya ng mga Farmers Association gikan sa lain-lain nga munisipyo sa Cotabato ang gipailaon sa midterm impact gikan na usab nganha sa midterm impact assessment and performance review sa special area for agricultural development kung saan program sa Department of Agriculture Regional Office 12. Gipahigayon ang aktibidad sa pagtambayayong sa buhatan sa DA 12 Regional Executive Director John Pascual o mga tinunan sa provincial government tumong sa assessment nga masiguro ang mga intervensyon sa gobyerno o gikinahanglang angayan gini nga na sa panginahanglan sa mga mag-umag makatabang pagpakusog nga na sa ilang panginabuhian.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Oras sa Pilipinas sa alas sa 5.50 ya 5 Philippine Standard Time samtang dugang tuding sa atong mga taho karong buntaga nakigiusa mga elected officials o mga lingkod bayan sa lokal nga gobyerno sa Kinabawan sa selebrasyon sa 126 nga anibersaryo sa Civil Service Commission. Gipangunahan kini sa mayor din sa lungsod sa pagpirma nining commitment wall isip pagpakita sa suporta o gabaruganan sa LGU Kinabawan sa pagsunod sa mga sumbanan o gapolisiya sa Civil Service Commission. Gihatag doon sa lokal nga panggabanan ang importanteng papel sa mga lingkod bayan sa pagpabilin sa hapsay, matinud-anon o kinasingkasing pagpangalagad alang sa katawhan.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Alas sa 5.56 ang atong oras sa Philippine Standard Time samtang dugang sa atong tudling sa atong mga taho karong buntaga. Dugang nga sa atong nga mga balita karong buntag.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Sa dugang nga tudling sa atong nga mga balita karong buntag, nagpadayon karon ang pole erection na niining maintenance team sa Cotabato Electric Cooperative din ha sa Barrios Cayaga, Kabakan, Cotabato. Alang sa pagkompleto niining 69 kV line na aron nga maabot ang target completion niini karong buwana. Diin na pagpakita kini sa ilang dedikasyon sa katungdanan o pagmahal nga na sa ilang member consumer owners. Bisan pa man sa kahagtik sa panahon, nagpabilin ang mga maintenance team nga na sa paghikutara ni ining maong gimbuhaton. Samtang gikabahin usab sa Cotabato Electric Cooperative ang nakatakdang multi-million peso power project sa munisipyo sang Arakan nga tumong mapakusog ang power infrastructure o mapaayo pa ang kalidad sa kapasidad sa power reliability nga na sa supply sa kuryente sa mga baryo. Gipadayag sa Cotelco nga ang proyekto ang gihimo sa barangay captain sa forum ni adtong nakalabay nga adlaw. Lagi sa mga nagunang proyekto nga ilatag garon sa kooperatiba ang power substation 69 kV ug barangay line enhancement program nga nakatutok sa pagpakusog sa distribution na systems ug pagpaayo pa sa boltahe sa supply sa kuryente hangtod sa pinakahilit nga baryo sa maong munisipyo. Ang proyekto ang malungtarong nga lakang sa kooperatiba aron nga matubag ang padayon nga pagdaas sa power demand sa Arakan og bunga kini sa paspas nga pag-uswag sa ilang munisipyo. Ginalauman nga makatabang ang proyekto sa pagpakusog sa kapasidad og power system sa mapaayo pa ang kalidad sa kuryente og maghatag sa mas kasandigang serbisyo alang sa tanang mga member consumer owners.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Alas 5.58 na Philippine Standard Time alang sa urahing tudling sa atong taho karong buntaga alang sa atong ulahing hagpad sa atong mga balita karong buntag.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Nagapadayon na usab karon na ang paghatag og tinong seguridad ang probinsya sa Cotabato alayon gihapon na sa pagigatambayayong sa Barmer Region alang sa umaabot nga parliamentary elections karong September 14. Gipapaligon sab sa PNP ang ilang tanang mga lakang arma siguro nga uban ang pagtambayayong sa bar mamahimong hapsay og malinawon gayod ang gitakdang piniliay.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Oras sa alas sa 5.59 na ang takna sa buntag.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
6: Igala ni kubos na ang atong oras atong pagpanag-uban na karong buntaga nga ni sa atong dulumanon. Dang salamat sa inyong pag-uban nga ni sa atong programa karong buntaga. Siyempre, in simultaneous sa broadcast kita karon sa Joy FM Panggel Bay, dinhanga bahina sa northern na Mindanao. Maadyong buntaga na sa atong mga taga-Palamati. Dihanga dapita sa may area sang probinsya sang Lanao o Misamis sa area apil na ang Bukidnon o ingon man nga nausab sa atong igsong istasyon sa Joy FM Davao Oriental maadyong buntag nga na sa atong mga taga-Palamati din nga bahin na sa mihang bahin sa Mindanao. Igalawa na kita igong oras atong pagpanag-uban niining atong nga turmanon. Maadyo nga buntag nga nasa atong nga mga kanga undoy, loy-loy o kang kauba nga ani din sa may barangay Gambodes. Uy, maadyong buntag nga nasa atong mga silingan diyang dapita sa may Arakan na Kalabato. Igalawa na kita igong oras atong pagpanag-uban niining atong turmanon. Karong nga buntag, ha? Musunod na si kaubang Ilusfa alang sa mga dugang hisgutanan karong buntag. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabogok, maayong buntag kanatong tanan.
5: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
8: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
9: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga uwat-uwat ka ng pangkuti, nawala ko siya.
8: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
10: Hala, naanapod bago. Kini, ngalan pa lang, Kuyaw, Ganado Capsule. Buhi na gyud taani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo, kay ang Ganado Capsule, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado Capsule.
4: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
5: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
11: Isa rin sa ating mga orasan, 3 minuto na po makalipas ang alas 6.
4: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus.
5: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
12: Tinig ng Bayan.
5: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
12: Tinig, tinig ng bayan. Bayan.
5: Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Joy FM.
11: Maayong buntag mga katinig, welcome dito sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Adlaw nga Martes, pitsa 8 sa bulan sa Setyembre. Mga katinig, daghan kayong mga panghitabo dili lang sa lokal, sa barm o sa tibuok nasod. Apan very prominent mga katinig kini panghitabo dito sa national kay kining si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Adunay warrant of arrest and apparently based sa mga social media posts gi-attempt observe ang warrant of arrest apan na siya sa hospital bed. Mga katinig, at the same time init paghihapon ng hisgutanan sa impeachment kay gahapong adlaw gisalang sa Senado kining taga Philippine Statistics Office PSO. Ato ka ng hisgutan ninyo mga katinig kay si VP Sara Duterte nagpiansa na sa 3 counts of grave threats. But meantime, very important o very noble issue. Ato ang hisgutan, kauban na ito karong buntaga ang mga taga Bureau of BJMP. Bureau of Jail Management Penology, tama ba ko? Mga katinig, upat sila nga na-adre, but of course, because of the limitations sa atong mikropono, adunay duha, o adunay isa nga anak, kauban na to sa ato ang kamera, makita ninyo sa ato ang live feed. So, ang makauban na to karon ay si Jail Senior Inspector Dario sa Tin Chavez. Sir, mayad nga aga, may muntag.
13: Mayad nga aga, Karumi, sir.
11: Ang exab si Jail Officer 1, Lady Michelle P. Obales. Ma'am, good morning, may buntag.
14: Good morning, Scaromi.
11: Welcome sa Tinig ng Bayan. Naapod nadalim ang ilahang mga buddy-buddy. Of course, kini si Senior Jail Officer 4, Nolubi Dumasing. Mauni ang ako ang ano. Sa panahon nga napakuspresuhan, mauni tigpakaon nako. Oga napod si Jail Officer 1, Justin Ryan Bauraka. Tama ba?
14: Aha.
11: Baraka.
14: Yes.
11: Aha. Sige. Ma'am, we understand, no? Adunay kampanya ang atong BJMP, sir. Adunay kampanya atong BJMP and I think the campaign has contributed in erasing the stigma of being a prisoner. Nya, nindot kayo kini. Pwedeng, I am saying nindot kaya naka-experience kong ako mismo preso for 1.5 months. Pwede niyo ma-explain na unsa ning maong kampanya?
14: Ngayon sir, nandito kami to give an overview kung ano nga ba yung tinatawag natin na Bureau of Jail Management and Penology.
11: Mm-hmm.
14: So first, ang Bureau of Jail Management and Penology ay created noong January 2 of 1991 under Republic Act 6975,
11: mm-hmm.
14: also known as the DILJ Act of 1990. So ngayon, mapag-uusapan natin kung ano nga ba yung ginagawa ng Bureau of Jail Management and Penology. Hindi lamang patungkol sa kung ano ito as a correctional facility, kundi kung ano ang yung mga programs na ino-offer ng Bureau para sa welfare and development ng ating mga PDL.
11: Mm-hmm. May mga programs sinasabi po ninyo. At itong mga programa, of course, sinasabi nyo na nga para sa mga PDL. These programs, wala ito lahat noong na-create yung BJMP. Some of these programs are bago, tama po ba?
14: Tama, sir.
11: Mm-hmm. Ano po itong mga salient features nitong mga programang ito?
14: Ang meron tayong dalawang core mandates yung ating BJMP. Yan mm-hmm. yung safekeeping and development. Under the safekeeping, dyan natin na papasok yung security, safety, yung pagproprotekta natin sa ating mga PDL.
11: Mm-hmm.
14: And sa development naman, dyan natin na po-provide yung mga opportunities para sa kanilang reformation while nasa custody sila ng ating jail.
11: Mm-hmm.
14: So, dyan napapasok yung ating mga welfare development programs katulad na lamang nung educational services, livelihood and vocational training. Meron din tayong health and medical services, therapeutic community modality program or yung mm-hmm. tinatawag natin na TCMP, which is the backbone ng ating welfare and development kasi dyan natin na nababago or namomodify yung behavior ng ating mga PDL while mm-hmm. nasa custody sila ng ating jail.
11: Mm-hmm.
14: Meron din tayong spiritual and religious activities as well as the paralegal assistance and ang tinatawag natin na idalaw. Yan yung mga highlight or salient part ng ating welfare and development.
11: Aha. So meron tayong 1 2 3 4 5 6 7 if I'm not mistaken, 7 strands ng ating development programs.
14: Tama ka, Ron.
11: Yeah, and as far as my knowledge is concerned, itong spiritual nandiyan na yan dati, ano? Itong health nandiyan na yan. But I would like to assume na itong mga to, bagamat nandiyan na dati, inugment, pinag-tibay or, di ba, ni-reinforce.
14: Yes, sir. Dinevelop. Mas binigyang diin yung pagpapahalaga dun sa mga katulad ng spiritual and yung natawag na ano.
11: Yeah.
14: Religious activities.
11: Itong education, somehow siguro nandoon na yan but hindi pa siya institutionalized in a sense na okay, merong mga nagpupunta, nagbo-volunteer na nagbibigay ng mga nagti-teach-ins, ano? But pwede niyong i-describe ano itong education as of now? Oh, sige, sir.
13: Kaya, as of now, Karumi, no, meron tayong mga program na with collaboration sa partners natin sa government. Yung, halimbawa, yung sa DepEd, nagka-conduct sila ng mga ALS classes na mabigyan ng oportunidad yung mga PDL natin na makapag-aral ng elementarya, then junior high school, senior high school, and then which is, ngayon, meron tayong partnership sa local government na makilala at saka sa MIST na meron tayong college behind bars na nandun doon sa jail natin.
11: College behind bars. So yung klase po nila doon sa ano facility ninyo?
13: Oh, doon sa loob talaga nag-conduct ng classes.
11: So ano yung mga courses na ino-offer?
13: So sa ngayon, ang courses na na-offer is yung BS in entrepreneurship para po sa ating mga PDL. And the same time, kung halimbawa magdating yung panahon na makalayo sila, pwede sila magpatuloy doon sa MIST mismo na school.
11: I understand meron ng mga ano low students among PDLs. Meron ba?
13: Sa ngayon wala.
11: But is it something na posibleng option na i-grant ng BGMP among PDLs?
13: Siguro in the near future siguro it depends siguro kung meron talagang mag-qualify ng mga PDL natin na pwedeng mag-aral ng mga laws na ganyan.
11: Yung livelihood at saka vocational courses somehow meron na rin ito dati ano sa pagkakaalam ko, but it may not also be as institutionalized as it is today. Pwede yung very briefly lang ano itong mga livelihood at saka mga vocational courses na ino-offer natin.
14: Karomi, no? The livelihood and vocational training is in collaboration din sa ating TESDA training institution. So sila nagpo-provide sila ng mga training sa ating mga PDL kung saan na namo-mold yung kanilang skills when it comes sa kanilang sa paggawa ng live sa pag-pursue ng mga livelihood na kanilang ginagawa sa loob ng jail.
11: Like what specific skills training ang
14: meron tayong carpentry, bakery, meron ding masonry, ganun. Katulad na lang ng mga ganun. Actually, we recently had our graduation sa TESDA training NC2. Na ginanap rin sa loob ng ating jail.
11: Yeah, nabanggit niyo itong tatlo, masonry, bakery, and perhaps there are others, no?
14: Yes.
11: Pero while nasa loob sila ng preso, may opportunity ba na i-practice nila? Kunyari, mag-bake sila, magagawa sila ng kung ano-anong produkto na pwedeng i-market ng with the help of the BJMP and other siguro private sectors.
14: Yes, Karomi. Actually, as of now, meron tayong mga livelihood products na na nagagawa rin ng mga PDL sa loob ng jail kung saan nakakaroon sila ng kita when it comes to pagbebenta nito. As of now, meron silang alkansya made of wood. Tapos, ginagawa nilang creative yung paggawa ng alkansya. Ginagawa nilang maliit na bahay, ganon. So, nagkakaroon sila ng opportunity na ma-master yung trainings na nakuha nila mula sa TESDA. Meron din tayong bakery. Nagkakaroon din sila ng opportunity na i-practice yung skills nila na natutunan sa TESDA kasi meron ding bakery yung ating jail at saka doon nila nagagawa or nakakagawa sila ng mga bread, pastry, doon nila napapractice or nakakasa.
11: Sino nagbibenta ng mga pastry? Hindi naman sila mga nakakalabas, diba?
14: Yung mga pastry na kanilang nagagawa is na ibibenta lang din nila sa mga dalaw natin at saka sa mga jail officers na nandun din sa loob ng jail. Mm-hmm.
11: At among themselves siguro.
14: Yes, sir.
11: Nabanggit nyo rin yung therapeutic development
14: modality program.
11: Modality program. So, therapeutic, I understand this is something to do with tama ba? Psychosocial interventions?
14: Sa kanilang behavior. It is the backbone of welfare development. So, dyan natin napapasok yung behavior modification ng ating mga PDL. So, ginagawa natin yan every morning. Every morning, iba-ibang selda yung ating pinapasok sa ating activity area para makandak natin yung therapeutic modality program. Tapos, dyan natin napapasok yung mga activity kung saan makakaroon sila ng self-discipline, magkakaroon sila ng sharing, maa-address yung mga issues and concerns na kanilang nararamdaman or kanilang nararanasan sa loob ng jail at sa labas. With that, makakaroon ng intervention yung mga jail officer kung ano ba dapat yung i-address para mas magkaroon sila ng critical thinking kung ano nga ba ang tama at mali at mapursu nila kapag na-integrate na sila sa community.
11: Mm-hmm.
14: Magkakaroon sila ng knowledge kung ano dapat ang gagawin.
11: Siguro. Sir, tanong ko to sa'yo kay Sir Darius. Kasi after implementing itong many of these bago sa akin kasi that was also, kailan ba ako nakulong? 2012? So that was long ago. Many of these are bago. Now, nung na-implementa itong mga bago ng mga programa, which is, ano nga yung term ginamit niya? Hindi naman siya correctional lang, kundi how do you
14: rehabilitative.
11: Rehabilitative and two terms siya eh. Rehabilitative. Kahit i-focus na natin doon sa term na rehabilitative. Sa ano nyo, sir? Sir Dario, sa kung ikumpara ninyo, nung na-implement na itong mga bagong programs ng BJMP, ano yung mga, siguro, 1, 2, 3 na mga naunang mga bagay na nagbago? O mayroon man, kung ano yung mga kabutihan na dala nito. Baka makasite kayo ng isa, dalawa, tatlo, or lima.
13: Sige, Karumino. In my experience sa 30 years in service, dati kasi pag PDL ka, yung nandun ka lang talaga sa loob ng silda na makalabas ka lang kung may dalaw ka at saka may hearing ka. So, from operational na approach ng BJMP, nag-develop sila ng mga strategical na program para makatulong tayo sa PDL na why nasa sa loob sila is makagain sila ng knowledge, ng skills, mga training through seminar sa partnership natin sa mga government agency natin, no? Like TISDA, saka nga sa DOLE, ganun din yung partner natin. Tapos DepEd. So, in that sense na matulungan sila na magkaroon ng kakataon na, yun nga, sabi ko nga kanina, yung makapag-aral sila habang nandiyan sila sa loob, para paglabas nila is maging productive citizen sila ng community natin.
11: Mm-hmm. So, or kahit sa loob mismo, habang ginagawa nila yung mga proyekto na yan, nagiging productive sila. Wala silang mga idle hours.
13: Tapos mag parang yung tawag natin na mag-busy yung life nila habang sa loob.
11: Mag-busy sila.
13: Hindi na nandun lang sila sa loob. So, maraming program ang BJMP sa lalo na yung with regards sa namin yung jail plan 2040.
11: Yung
13: mga program.
11: Ano ho 'yun?
13: So, marami doon na nandun na 'yon yung UWD natin ng mga program para matulungan talaga yung mga PDL natin.
11: Mm-hmm. Siguro in a nutshell, what does this 2040 plan wants to accomplish? Anong gusto niyang mukha ng BGMP by 2040? Anong gustong makamit ng planong ito by 2040?
13: Siguro, maging ano na tayo, maging yung approach ng BGMP is very professionalized na when it comes nga sa pagtulong natin sa mga ano natin, sa mga PDL natin.
11: Mm-hmm.
13: So, nandiyan yung parang ano yung Jail Plan 2040, parang roadmap yan na para paano i-develop yung approach, yung mga services, yung mga program na para po sa ating mga PDL.
11: Mm-hmm. Nung ako'y nasa kulungan, isa sa mga common na problema is yung kulang, yung kakulangan ng budget sa meals, no? Sa pagkain. Pangalawa, yung mga facilities, ano? Kaya nagkakaroon din ng stigma, kaya nagkakaroon din ng parang hindi magandang impression pag ikaw ay nakulong. Dahil nga yung mga facility parang hindi siya humane yung mga facilities at yung pagkain ay siyempre hindi naman siguro lahat ay gusto ng karne o masarap araw-araw but decent naman yung mga food na dapat na ibibigay natin sa ating mga PDLs. How would you describe this ngayon? Pagkain, facilities?
13: As of now, Karumino, as the jail warden o Makiala, kasi first time po rin naging warden. No? So, kung sa pananaw ko is malayo na talaga yung narating ng BGMP, lalo na when it comes sa facility na may mga bago talagang infrastructure na build para sa yung natin para human na pag-treatment ng ating mga PDL.
11: Mm-hmm.
13: So, about sa mga sa pagkain naman is nag-improve na rin yung pagkain kasi nadagdagan na rin yung ano nila
11: yung budget,
13: yung subsistence,
11: pagkain nila is, pero ang problema nagmahal rin lahat ng bilihin.
13: Yun lang din ang problema natin karoon sa ngayon kasi parang tighirap ngayon eh. Pero although ganyan yung nangyayari sa labas, yung BGMP talaga try to ano na mabigyan talaga sila ng sapat na pagkain, yung masustansyang pagkain din.
11: Mm-hmm.
13: Na para hindi din sila magkasakit o ano.
11: Mm-hmm. Parati ko sinasabi, I was there. Nandun ako, nakulong ako. At isa mga nakita ko na problem, na hindi naman siguro problema, but siguro isang area of concern is yung treatment natin ng mga women na women PDL. Mayroon ba tayo mga special programs sa para sa women PDL because sa ating mga batas, sa ating bansa at hindi lang sa ating bansa, pati sa ibang mga bansa na mayroon ng yung because of the malakas na women movement, yung marami ng mga batas that are designed to help and to protect women, no? Especially nursing women, especially women na may mga period, ganun, di ba? So, how are we, meron ba tayong special programs para sa mga women PDLs?
14: Actually, Karomi, no, the Makiala District Jail is a all-men PDL facility. Okay. Separate kasi yung female PDL natin sa mga male.
11: So, but would you know kung sa mga facilities, other facilities, may mga women, merong special? Kasi generally ba, as a policy of BGMP or as a program of BGMP sa ibang mga jails, may mga special considerations?
14: Meron din, Karomi. Diyan na papasok yung ating mga rules, specifically yung Bangkok rules natin for women, yung Magna Carta for women, mm-hmm. na i-apply rin natin yan sa mga PDL inside the jail.
11: Mm-hmm.
14: So, binibigyan sila ng yung kanilang mga pinagdadaanan, katulad nga nung sinabi mo, yung period, mm-hmm. yung breastfeeding, binibigyan sila ng opportunity na ma-adapt or makuha nila yung kanilang rights, mm-hmm. kahit sila ay nasa loob ng pihitan.
11: Mm-hmm. Like yung hindi lang ito nag-a-apply sa mga women na PDLs kundi pati sa men na may mga asawa na dumadalaon. Ang alam ko, nung panahon na ako'y nasa kulungan, meron talagang conjugal room. Pero yung conjugal room that time, parang makeshift lang, hindi talaga ano, hindi talaga room as a room. May mga ano lang, yung malong na ano lang, ganun. So, would you know kung sa ngayon merong mga established talaga na conjugal rooms para sa mga dalaw, sa mga mag-asawa?
14: Ang makilala District Jail, Karomi, meron.
11: Meron kaya?
14: Meron talagang specific room for conjugal ng mag-asawa. And ngayon is nasa maayos na condition to at na merong security and privacy talaga yung room na yun. So, constructed, well-constructed na, yun, na rin yung room. At masasabi mo na pwede, maaari siyang gawing conjugal room.
11: Mhm. Ah, talagang room ano.
13: Opo, Karomi, no. WGMP is ano, abiding talaga doon sa tinatawag natin na human ano, rights, human rights ng PDL natin. So, pino-provide talaga namin na when it comes sa mga problem ng especially sa dito sa North Cotabato na meron tayong female dormitory na nandiyan ngayon sa AMAS. So meron silang about siguro mga 20 na PDL na female. So in-address talaga ng BGMP properly when it comes sa mga pangailangan nila, lalo na yung sa mga pregnancy, meron talaga yan na hindi talaga pinapapabayaan.
11: Mm-hmm. In the past, alam po natin na meron mga maraming mga religious institutions na meron silang mga jail apostolate programs, ano, hindi lang mga religious institutions kundi pati mga non-government organizations. As of now, meron pa rin bang mga ganito?
13: As of now, Karomi, no, marami, pero ang may mga basic requirements lang tayo na kailangan, na kinanglan mailangan mag-sign sa through MOA sa regional office, then magkandak lang kami ng konting ano, parang sa intel namin yung kung totoo ba talaga nag-exist na ganyan mag-a-exist. Pero sa ngayon, yung problem namin is lalong-lalo na sa Makilala District Jail yung space, kasi kung magsabay-sabay sila, ano din yung iba naming program na hindi makakandak ng ganyang program, lalo na sa mga UWD namin na program.
11: Yeah. Bagamat po the way ako sa pakikinig ko sa inyo po, medyo marami ng improvement dito sa ating mga facilities. But of course, I would like to believe din na hindi pa ito perfect. Marami pa po mga pagkukulang. May mga problema pa rin po. Pwede po niyong ma-identify ano yung kinakailangan pa talagang i-address sa na nakita ninyo pero hindi pa gaanong na-address para mas mapa-better pa talaga yung ating services sa mga PDLs.
13: Sa amin sa Makilala District kaila Karomi, no, during sa exhibition naglabi ako doon sa kanila na isa sa nakita ko as bagong warden diyang Makilala na isa doon yung healthcare natin na may healthcare tayo pero sa na program na visit, pero sa Makilala wala tayong kahit na clinic or infirmary na tinatawag. So wala tayong
11: basic yung infirmary, di ba? Parang mandated yata yun.
13: So
11: even sa construction, as far as I am concerned, even sa construction stage pa lang ng isang jail facility, dapat na consider na yung infirmary.
13: Yun nga. So nag-promise naman yung LGU ng Makilala na mag-provide. So through ano na lang, magawa kami ng project proposal para masamit sa kanila para mapag-aralan o mabudgetan din nila.
11: Mm-hmm.
13: So yun yung may isa. So sa ngayon, nandoon lang din yung parang multi-purpose namin na
11: room.
13: Doon na lang din yung lahat-lahat na. Yung opisina ng UWD namin, yung lalibilihod, parang doon. Pag mag-classes, nandoon na rin. Yung mag-conduct ng religious activity, nandoon na rin.
11: Mm-hmm.
13: So, yun talaga ang problema din talaga. Kasi, yun no, na yung space ng Makilala is ano lang.
14: Limited.
13: Limited.
11: At saka, ito ba yung katabi ng fire station? Tama ba?
13: Police station.
11: Police station. Uh-huh. Anyway, maliban po doon, ano pang ibang mga problema na nakikita ninyo na kinakailangan i-address? Not necessarily bukas ka agad, but in the long range.
13: Yun din, yun karumi, no, marami pa rin yung, halimbawa, yung mga basic things nila, yung tubig, then may mga, may mga initiative na rin kami kung paano kami maka, saan kami makalabi nung water pump, no, so may nag-promise na naman na, ano, na, sa local government na, ano natin, na, municipal, ano, councilor natin, so, yun lang naman ang mga problema, yung come sa mga, ano siguro, mga pangangailangan is na susupply naman ng BGMP o na at least naman ng mabuti.
11: Lastly, from our end, profile ng ating mga PDL, saan sila nanggagaling, ano mga common na infringement na batas na kinakaharap ng ating mga PDLs sa at siguro population ng inyong ano PDLs.
13: Siguro sa ngayon, yung PDL namin is may jailpop kami na 68.
11: Yung capacity so, po, ideal capacity nung ano, yung ideal facility.
13: Parang sa ngayon is yung ano namin parang nasa tama pa kami kasi parang
11: 68.
13: Yung ano namin condition rate namin is nasa 0.0 ano lang eh. Oh, so na, na ano pa okay pa siya. Hindi siya congested.
11: So usually saan nanggagaling itong mga PDLs dito? Makilala ba lahat? Or?
13: Yung PDL natin is from Tulunan, then minsan meron din ano, sa Kidapawan, pero pag ang crime na na-commit is makilala, nandiyan talaga or Tulunan, dyan sa amin. Nilalagay. So it depend pa rin sa doon sa commit order galing sa ano sa court kung ilalagay sa makilala. So yung makilala kaya tinatawag na district jail kasi ano siya?
11: Ibang kasali ang ibang mga munisipyo.
13: Kasali ibang munisipyo.
11: Si Judge De Libanda ba? Diyan pa rin siya makilala. Si Judge Hill De Libanda, would you know?
14: Yes, sir.
11: RTC?
13: Uh-huh. Sa MTC, ano siya makilala.
11: Anyway, where was I? In terms of, mga kaso. Ano yung usual mga kaso kinakaharap ng ating 68 PDLs? Anong pinakamarami?
14: Mostly dyan, sa 68 PDL, ang pinakamarami dyan is drugs talaga. Drugs, lavicious act, ganun.
11: Meron ba tayong percentage? Ilang persyento yung sa...
13: Ngayon, wala kaming data na madala kasi kaya ngayon, siguro kung mag-continuous yung ano natin...
11: Sa susunod so, ng mga pag-uusap natin.
13: May mga data tayong maibigay.
11: Maganda mapag-uusapan natin yung mga ano. Data. But anyway, meron pa kayong mga mahahalagang bagay na gusto ipaabot sa ating mga tagapakinig na hindi namin itanong sa inyo?
13: Sa akin naman, Karomino, as the jail warden nga, I assure the public or the government or the people of Makilala na mag-abide kami na ma-assure na walang kami malabag na human rights, na maganda yung pamamalakad namin, na siguro professionally na as a BGMP personnel na well trained na BGMP personnel na marami tayong mga personnel na parang
11: wala na yung nagapangulatag priso sa inyo
13: sa ngayon wala na
14: humane safekeeping
13: keeping kasi we are abiding sa core values ng BGMP yung makatao yung makadiyos at saka ano yung ano pa yung isa natin na core values
14: resilient
13: so yun lang sa akin sa warden na ina-assure talaga na maganda, mapaganda namin yung Makilala District Jail. And then, sa mga may bago kaming ano, yung isa din sa mga guidelines ng aming bagong RD, si Chief Superintendent Kenny Ronquillo, bagong assign lang na regional director namin, na dapat walang personnel na ma-involve sa mga ganun na klaseng mga ano mga
11: nabanggit mo si Ronquillo, nag-scan ako ng aking telepono kanina, meron pala akong number ni Ronquillo. Aywan ko kung hindi nagbago.
13: kasi naging warden din siya ng ano ng North Cotabato District.
11: May maidagdag kayo, ma'am?
14: Sa akin naman, Karomi, is I invite everyone, our community, to support our rehabilitation efforts, especially yung pag-purchase ng mga products ng ginagawa ng ating mga PDL. Through online, napopromote naman namin yung mga products nila. And iwan ko na lang yung tagline, change is possible when society offers a second chance. So, Yun, Karoming, maraming salamat po.
11: So, baka pwede ako mabigyan ng second chance in life. Magbalik ako dun sa kulungan. But anyway, would you like also, since invite ka naman din, would you like also to invite out ang ating mga katinig na subaybayan, ang tinig ng bayan?
14: Opo, Karoming, iniimbitahan ko ang lahat ng ating mga katinig na suportahan ang katinig ng ating bayan. Tama ba, Karoming?
11: Yes, meron ka ng ano, fallback. Meron ka ng fallback. After your BJMP days, after your BJMP journey, mag-radyo ka na. Anyway, maraming salamat po sa inyong dalawa. And of course, yung dalawa, itong aking ano, nagpapakain. Hindi na nagsalita si Nolly Dumasing. Sir, thank you. Thank you sa inyong panahon. Talagang pumunta kayo rito. And next time po, pwede tayong tawag-tawag na lang, phone pa sa interview na lang. But of course, we appreciate very well na nandirito kayo. Salamat po ulit.
14: Maraming salamat, Karoming.
13: Maraming salamat, Karoming. I'd like to greet lang siguro sa mga taga-Makila yung Happy Kasunayan Festival.
11: Kasunayan.
14: 72nd Kasunayan Festival.
11: Kailan yun? Kailan yun?
13: Ngayon
14: araw September 1 to 8.
11: Wala, ilumba sa kabayo, di ha? si, ano, kinsa gani ni, Leonard. Mayong buntag kang Leonard Ligarda. Kinsa pa, si Brizo. Mga itong mga amigo na. Mayong buntag di ha? Sa Kaiser Brizo sa, ano, makilala. So mga katinig mo, ito ang atong mga bisita gikan sa BJMP sa Makilala, si Senior Inspector Darius Ten Chavez, siyang jail warden diha. Of course, napod rin ang ihang assistant na si Nolly B. Dumasing. Jet sang akong pagkailan ni si ihang. Nagpanuli-nuli naman din. Of course, si Justine Ryan Baraka. Sir, salamat og si ato ang muse si Jail Officer 1 Lady Michelle P. Obales. Mga katinig, balik ang tinig ng bayan, human sa pipila nato ka mga pahinumdom.
0: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
15: Tumoy pa inom na po siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlok ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na po siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
16: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonang Kasambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
17: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
16: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
0: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
18: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, manginom na lang ako bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
16: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez, taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
17: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa ba ng katol-katol, gaya sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon, nawala akong gamit.
16: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
19: Sweetheart, ready na!
10: Wow, kasweet ba o?
19: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Mmm, tabalo na ko sa imong gustong pasabot, sweetheart.
19: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
10: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
19: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Unya, sweetheart, ha?
20: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
11: Mm-hmm. Welcome back mga katinig. Ug mga katinig katong mga inahan diha nga nag-andam para sa ilang anak ka. Muadto sa mga ila-ila nga mga tulunghaan mo. Eskwela mga katinig. Ayaw kalimutan ninyo para sa masigla at aktibong bata, kidiyaki vitamins na may chlorella. Kasama ng tamang pagkain at healthy lifestyle sa araw-araw mga katinig, Kidi Yaki Vitamins. Mga katinig, pinag-uusapan po natin itong mga kaganapan dyan sa Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao, lalo't mayroong ongoing campaign. Nasa last stretch sa po tayo ng campaign period ng election, first parliamentary election na gaganapin ngayong September 14, tama ba? So ngayong September 14 mga katinig, at nasa niya ang ating regional director ng Commission on Election, si Attorney Ray Sumalipaw. Sir, magandang umaga. Welcome po sa Tinig ng Bayan.
21: Magandang umaga dyan, Romy. And of course, ating mga avid listeners dito sa Tinig ng Bayan. Magandang umaga sa lahat.
11: Mm-hmm. Kumusta po? Mukhang busy na masyado dahil nasa last stretch na po ng campaign period. Kumusta po ang mga paghahanda ng Commission on Elections?
21: Tama ka, talagang sugulan ang kabisi ng bawat sa amin sa COMELEC. And of course, kasama sa ating mga security personnel, ating armed forces of the Philippines, Calaga National Police. And of course, Philippine Coast Guard. Talagang busy, but we are quite fortunate na everything is already in place, no? Andyan na sa lahat ng ating mga temporary hubs for distribution. In fact, starting today, that's September 8th. Magsimula na ang pag-transport nito, pag-deliver doon sa mga municipalities natin.
11: Mm-hmm. Ano ho yung itatransfer? Yung mga balota at mga ballot boxes po ba? Mga machines sa...
21: Lahat na. Actually, ang destination nito, mga balota, kasama mga balota ay sa municipalities through the municipal treasurers. And of course, yan ay gagawin natin na transparent. Everybody will be informed about it.
11: Mm-hmm.
21: What is the situation. But of course, hindi naman sabay-sabay lahat yan. So, may mga schedule and of course, it will just start today.
11: Aha. Sa ngayon po, sinasabi na yung mga paraphernalia na ito ay nasa mga hubs po ninyo. May we know kung ano yung distribution ng hubs? How are they, gaano sila kalayo from the schools where they are supposed to be distributed?
21: It's actually to be distributed but doon sa mga munisipyo. So it's a temporary hub for the entire province. Starting today, it will be delivered to the municipalities.
11: Mm-hmm.
21: And of course, dahil nasa batas natin yung distribution ng ating lahat kasama ang balota, doon sa polling places ay on election day, early morning of election day. So mag-start ang distribution from the treasurer and of course ng election officers to the municipal treasurer starting on election day. And that would be very, very early in the morning.
11: Mm-hmm.
21: Kung kakailanganin na advance ang pag-distribute a day before, hihingi ng authority from the provincial election supervisors para ma-deliver to this prior to the election, lalo na yung mga lalakarin, yung mga island na barangay. So, dapat hihingi ng authority para mapahintulutan na mag-deliver ng ano, ng mga balota, another paraphernalia. Somehow, yung ating automated counting machines that would be delivered to the polling places on or before the 12th of September. No, that's anti-dispiras. 12 of September kasi by 12 in the morning at 7 o'clock. No. At 12 in the morning at 7 o'clock, we will start with the so-called final testing and sealing. So gagawin yan, testingan yung mga makina, issuing ballots sampo to the voters para they will cast their votes and it will be fed into the machines na para makita na talagang gumagana at of course i-reserve ito para maging empty at magkatapos i-seal ng ating mga teachers.
11: Mm-hmm. Speaking of machines po, nabanggit na po ninyo, and we believe

0: samahan sa mga regions, and that would be will be deployed as well as to be called as special action teams, and bawat municipality ay mayroon ganitong team para tulungan tayong lahat dito sa BART.
1: Mm-hmm. Earlier po, nag-usap tayo, meron kayong na-identify na red areas, green areas, and yellow, orange areas. Pero sinabi niyo po nung tayo nag-uusap na itong mga red areas can be changed, at yung mga orange can also, all of these colors, color coding sa mga area which is base sa security assessment, nagbabago po. Meron po ba pagbabago as to the number of reds, number of other colors?
0: For the past days and weeks, no? Wala pang pagbabago, unless of course tomorrow we'll have a conference with the PNPFP and the Coast Guard. We will finalize talaga kung ano yung mga, kung mayroon mga pagbabago, but very likely it would be the downgrading, baba natin ng color categories. Mm-hmm. Dahil nga for the entire region, and ever since nag-start ang ating campaign period, ay wala namang untoward incident or the so-called election related violence, except yung isang incidente that ambushed the convoy of the Interim Chief Minister Abdul Rauf Marcoa, dahil nga siya mismo ay kasama sa convoy, and there were some bullets riddled on their vehicles. Kaya this is as identified by the Philippine National Police and the Armed Forces, this is an isolated election-related violence. Nag-iisa lamang. Yung ibang mga violence ay common crimes or even serious crime, but not action-related incidents.
1: Mm-hmm. We have gone around some SGAs and Maguindanao Norte and Maguindanao North areas which are within BARM, and ang napansin po namin yung common post, maraming mga posters na wala sa common poster areas, nagsisilipana, and the sizes also appear to be not uniform, and may not be consistent with the COMELEC rules and guidelines po. Bakit po ito nangyari? How come we weren't able to implement itong common poster?
0: Marami po, marami tayong ginagawang pagbaklas, and alam niyo naman na talagang medyo
1: hindi nyo mahabol. Pagkatapos yung baklasin, opera. Meron na namang susunod.
0: Oo, yun ang sinasabi ko. Mm. Marami sigurong financial capabilities, o malaki ang financial capabilities ng ating mga kandidato, ng ating mga parties. Isipin natin, these are regional political parties, at marami silang membro. So marami talagang mag-contribute. Baklasin mo man, ibabalik na naman nila. But under the rules, we already sent notices through our election officer na talagang tanggalin nila. Otherwise, we'll prosecute them. But talagang minsan, or hindi naman minsan, talagang kadalasan ay medyo may pagkatigasin ng mga taong ito, lalo na yung mga gumagawa ng ganitong violations. So hopefully, sana hanggang dyan lang ang violation ng gagawin nila. Otherwise, talagang pwede silang ma-disqualify.
1: We will prosecute them, as you said. Meron po, ibig sabihin, meron po kayong documentation which may be used to prosecute itong mga violators na ito.
0: Yes, yes. There are some documents. In fact, adding the rules kasi, you have to notify these candidates or these parties to remove this within 72 hours. Otherwise, that would be a presumption na ang kandidato mismo o ang party mismo nagutos na ipaskil ang mga propagandang ito. And that's our rules, so kailangan din namin sundin, padalhan ng notice yung ating mga kandidato para tanggalin nila. Or yun nga, yung tinatawag natin sa pagbabaklas, na without any notice, baklasin yung mga illegally posted and of course oversized propaganda. Except of course if it's ito ay pinaskil doon sa mga pribadong lugar, at makikita natin marami din pribadong lugar na pinaglalagyan ito na kahit oversized, hindi natin pwedeng tanggalin. So, yun na nga, kung wala sa mga common poster area at of course illegally sized or malaking propaganda beyond that 2 feet and 3 feet size, then you could remove that in especially in public places like yung mga coconut trees or yung mga electoral posts, talaga tanggalin yan.
1: Mm-hmm. Isang napakalaking challenge po dyan sa BARM at hindi ko ma-imagine po kung paano nyo haharapin ang challenge na ito. Yung firearms ban, kasi meron nga tayong firearms ban but we know for a fact na almost all people in BARM has barrel but... more than that is itong Bangsamoro Armed Forces hindi pa po natatapos yung decommissioning and so therefore many of them has yet to surrender their firearms. What is worse is may mga social media post nagde-display sila ng kanilang mga baril na mga matataas na kalibre. Even if this may have happened doon sa kanilang mga communities, just the same. It's outside the residences na mayroong public display of high-powered firearms. How are we addressing this?
0: Yes, actually, alam natin na we established checkpoints and that's quite a big number. Imagine 20,000 checkpoints the whole BARM.
1: Yeah, 20,000? For the purpose of elections alone?
0: Yes, so during the election period actually. Yeah. Mm. So marami yan, but only 27 was confiscated the firearms. So alam natin, tama ka, hindi pa full ang decommissioning. So meron pang naiiwan. So long as for the election period, nasa bahay lamang. Mm-hmm. I know na may mga baril yan. So long as they will not be bringing it outside to places including their vehicles, ay talagang hindi natin dapat pulihin yan kasi nasa bahay lang. But mm-hmm. of course, isa rin yan na nakikita namin magiging dahilan na pwedeng ma-violate yung ating peace and order for the elections. But of course, as I've said, isa lang ang incident natin na ganito. And of course, yung confiscation ay 27 lang ang nangyari. Mm-hmm. And even it's not through the checkpoints, through some operations. But of course, yung mga huli ay kakasuhan. And if it would appear na wala namang kandidato ang nahulihan. Ng baril dyan sa ating mga checkpoints. So, kasama ng Romy, in 5 minutes, we'll be boarding now sa ating aeroplano. I'm going back to Cotabato, this flight na ito, after attending the briefing on our international observers kapon. So, talagang maraming salamat sa mga opportunities na ganito.
1: Thank you so much din po, attorney, and we hope you will extend a similar courtesies next time because from now on, mag-blow by blow coverage din ang Tinig ng Bayan dyan sa armed election. So, we will be getting in touch with you more often po. Ingat po sa inyong biyahe.
0: Maraming salamat at magandang umaga sa lahat.
1: Mm-hmm. Nakatinig, mauto ang tingog ni Regional Director Attorney Ray Sumadinab diha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga COMELEC. Mga katinig, ubay-ubay ang ito ang nahisgutan. Mahitungod aning umaabot nga BARM elections. Mga katinig, daghan po ang tatagustong hisgutan. No? Daghan ko gipang sulat dere. Pero wala naman tayo oras mga katinig. Sa ngalan sa ito ang partner na si Tinig 40 Ruby Padilla Season, kini si Tinig 2 Romy Ilusfa. Nagapasalamat sa inyong pakiguban ka na mog naghahangyo nga unta sa tanang higayon Lunes hangtod Sabado alas 5 hangtod alas 7 sa buntag maguban-uban kita sa paghisgot sa mga katikaran diri sa ato ang komunidad mga katikaran nga adunay kalambigitan sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi mga katinig daghang salamat sa inyong pakiguban pero ayaw mughawa kay musunod dayon ang atong alas 7 balita kauban si Ka Loy Rosario. Mayong morning, kanato tibo.
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
3: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, ay gahubag bumayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate, taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sakit manggod kayo sa kilid. O, dugay nag yun. Magsakit man yun siya ka ng murag ikusi. Sakit ka ayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Herbal, Yaki Herbal Capsule. Moto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya nag ano, wala na to nagbali.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Gipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
4: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginako ang arthritis. Pero kada ato nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo na yun. Wala na to akong hubag sa tiil.
2: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
7: Oras ginat na nga alas 7:06 na.
6: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM

0: Isang magandang umaga ko po sa Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Tuesday. 8 na po tayo sa buwan po ng September 2028. Sa mga himpilan ng 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 15.7 Joy FM sa Davao Oriental. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, abot sa mahigit kalahating milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska ng mga otoridad sa Plaridel, Misamis Occidental. Headline. Samantala, isang estudyante sugatan matapos ito'y pagsasaksakin habang nasa eskwelahan sa General Santos City. Headline. Isang bahay nasunog naman sa Kinapawan City dahil sa masyadong mainit na panahon. Headline. Isa pang estudyanteng babae sugatan matapos pagbabarilin sa Libak, Sultan Kudarat Province. Headline. Samantala, naaresto naman ang mga otoridad ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga sa Palimbang, Sultan Kudarat. Halos sa kalahating milyong pisong halaga naman ang natangay ng mga magnanakaw nang sumalakay ang mga ito sa Cotabato City. Dalawang lalaki patay matapos ito ipagbabarilin sa Maguindanao del Sur. Headlines. Sa bahagi naman ng Malaybalay City, Bukidnon, isang bangkay ng babae ang iniulat na nawala at natagpuang patay na. Headlines. Isang 75-anyos naman na senior citizen na lola ang pinatay matapos ito ipagsasaksakin ng kanyang kinakasama sa Davao de Oro. Headline. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Asa namin in towning akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka inig mahapon. Ang samang yung sekreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha, pagganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
4: Ang kuang gid nako, sir nga, kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Huwag yun ako ang kuan ng milungga kasi nawala man ko dito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulog ka bak. Walang gimintin na lang po na ako sir. Eh.
3: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulayi ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
5: Ganahan mga pis sa Coffee Yaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
6: Nagapangapi ko og kopya kay si Bininuan. Sukad pag sugod na ko kinama na nindot na akong paminaw. Niya taas na ko resistensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
5: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
7: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ganap ng alas 7:11 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita, dalawang bata ang nasawi matapos na nasunog ang isang bahay sa bahagi naman ng Purok 1, Barangay Doña Consuelo sa Osamis City kahapon. Ayon sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection ng mga biktima ang sina Kent Harry Paredes, 4 years old, at Jadine Okaya, 2 years old. Sa investigasyon na batid na naglalaro umano ang natura nga mga bata nga bigla na lamang nga nagliyab. Sa ngayon ay patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad kung ano posibleng dahilan, pero ilan sa mga impormasyon na kumalat, posibleng naglaro umano ng lighter ang natura ng mga biktima na naging dahilan ng pagkasunog. Nabatid na alas 11:26 na kahapon ng umaga nang maganap ang sunog sa o naganap ang sunog at pasa mag-aalas 12 na nang ito'y na under control. Nagpapatuloy pa ang malalimang investigasyon ng Bureau of Fire Protection kaugnay ng naturang insidente. Subalit pinaalalahan naman ng mga magulang na laging mag-ingat lalo na sa kanilang mga kabataan. Samantala, balita mula pa rin sa Pangil Bay sa Misamis sa Occidental. Pinaniwalaang faulty electrical wiring naman ang naging dahilan ng pagkasunog ng isang kotse sa bahagi naman ng Boulevard Puroca 5, Barangay Malaubang sa Osamis City alas 6 ng gabi noong Sabado. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng Osamis City, na isang kulay puting Hyundai Elantra 2014 model ang bigla na lamang nagliyab at na nasa pagitan ng kanyang battery wiring at radiator. Ang naturang kotse ay pag-aari naman ng isang residente sa Tangub City. Samantala, balita mula naman sa Kinapawan na City, isang sunog din ang nangyari kahapon ng hapon kung saan tinupok ng apoy ang isang tahanan sa Sitio Habitat, Barangay Sudapin. Mabilis namang nakapag-responde ang Kinapawan City Bureau of Fire Protection. Kaugnay ng naturang insidente, patuloy namang pinag-iingat ang mga mamamayan dahil sa sobrang init ng panahon. Dapat ay laging handa ang mga mamamayan at laging mag-ingat sa apoy. Balikan natin balita mula naman sa Misamis Occidental. Abot sa mahigit kalahating milyong pisong halaga ng Shabu ang nakumpiskan ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa bayan ng Plaridel, Misamis Occidental. Kamakalawa kung saan na inilunsad ng Misamis o ng Plaridel, Misamis Occidental PNP. Katuwang ang iba pang mga law enforcement unit sa ang kanilang operasyon. Abot sa 72.2 grams ng pinaniwalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad na may kabuang halaga na 531,760,000 pesos. Ang naturang operasyon ay nagresulta din sa pagkaka-aresto ng isang wanted o ng isang big-time drug pusher na si alias Toto, 48 years old, residente ng Barangay Luok proper sa Plaridel, Misamis Occidental. Ayon kay Pulisa Colonel Reynaldo Maclang, ang provincial director ng Misamis Occidental, dumaan na sa isang checkpoint ang naturang suspect at nang ito'y sitahin, dito nakumpiska ang illegal na droga. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa na laban sa naturang sospitsado. Balita mula naman sa General Santos City, sugatan ng isang estudyante matapos ito'y pagsasaksakin habang nasa Buayan National High School sa Barangay Buayan kahapon. Ang biktima na isang 18 years old grade 11 student ay nasa loob mismo ng kanilang school compound sa Purok 1, Barangay Buayan nang ito'y pagsasaksakin ng kapwa estudyante alas 8:50 ng umaga kahapon. Agad namang nakapag-responde ang mga pulis at isinugod sa ospital ang biktima na nagtamo ng sugat sa kanyang leeg. Samantala, napigilan naman ang security guard ng naturang paaralan ng suspect bago ito na i-turn over sa mga pulis. Nabatid na gumamit ng balisong ang suspect. Naabot naman na sa tinatayang 5 pulgada. Nasa impila na ng Buayan PNP ang naturang suspect At maharap ito sa kaukulang kaso na batid na bago naganap ang naturang insidente, nagkaroon muna ng komportasyon ng biktima at ang estudyanteng suspect. Alas 7.17 na ang oras, samantala sa Libak, Sultan Kudarat. Sugatan naman ang isang estudyanteng babae matapos na ito'y pagbabarilin sa bahagi naman ng Puro Kakape 1, Barangay Salaman, sa Libak, Sultan Kudarat kagabi. Ang biktima na nakilala nga si alias Sabay ay pauwi na sa kanilang tahanan kasama ang kanyang mga kaibigan sakay ng motorsiklo. At pagdating sa isang pagdating malapit sa kanilang paaralan, nilapitan ito ng hindi nakilalang suspect na sakay din ng isa pang motorsiklo at pinagbabaril. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumawakas sa mga suspect. Tatlong putok ng baril ang narinig ng mga residente sa naturang lugar. Ang biktima ay kasalukuyan namang ginagamot sa ospital, samantala naglunsad naman ang pursuit operation ng Libak PNP. Gayunpaman, nabigo silang madakip ang mga salarin. Alas 7.18 na, balita mula naman sa Sultan Kudarat Province. Abot naman sa mahigit kalahating milyong pisong halaga ng pinaniwalaang smuggled cigarettes ang nakumpiska sa magkakahiwalay ng mga operasyon sa bayan ng Kalamansig, Sultan Kudarat at Maasim Sarangani Province. Ayon sa Kalamansig PNP, naharang nila sa isang checkpoint ang nasa 200 reams ng smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng 172,136 pesos. Samantala, sa Maasim Sarangani Province, abot naman sa 360,000 pesos ng halaga ng smuggled cigarettes ang kanila ring nakumpiska sa Barangay Canalo ng ikasang naturang operasyon. Kasong paglabaga sa Republic Act 10863 o Custom Modernization and Tariff Act ang isinampa na laban sa mga naarestong mga suspect. Sa Palibang, Sultan Kudarat, isa pang big-time drug pusher ang naaresto naman alas 9.40 kamakalawa ng gabi sa bahagi naman ng Barangay Badjangon. Ayon sa Palimbang Municipal Police Station, nagsanib puwersa sila ng Philippine Drug Enforcement Agency at ikinasang operasyon na laban sa isang alias sa Malon na isang livestock agent na nagsasideline sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Nakadetine na sa Palimbang Municipal Police Station ang suspect at naharap naman na sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Balita mula sa Cotabato City, aabot naman sa mahigit kalahating milyong pisong halaga ng mga gamit at cash ang natangay ng mga magnanakaw nang ito'y pasukin nila ang isang bahay sa Purok Tulungan, Barangay Rosary Heights 4, kahapon ng madaling araw. Alas 2.40 ng madaling araw nang pumasok ang mga suspect sa bahay ni alias Teng, kung saan tinangay ng mga ito ang mga mahalagang alahas, gintong singsing, hikaw, kwintas, bracelet at cellphone na aabot sa halos kalahating o abot sa kalahating milyong pisong halaga ng natangay ng mga ito. Ayon kay alias Teng na isang membro ng Bureau of Fire Protection, walang tao sa kanilang bahay nang maganap ang naturang insidente. Samantala, nagpapatuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang pagnanakaw. Balita mula sa Paglat, Maguindanao del Sur, patay naman ang dalawang mga lalaki matapos sa ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilala ng mga suspect sa bahagi naman ng MOL Area Barangay Campo, Paglat, Maguindanao del Sur, alauna kahapon ng hapon. Nabatid sa investigasyon ng Pandag PNP ang mga biktimang sina alias Bonbon at alias June ay magkaangka sa isang motorsiklo na nga sila ay pagbabarilin ng mga riding in tandem criminals. At matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas ang mga suspect. Nagtamo ang mga biktima ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Nabatid na patungo sa direksyon ng General Eskipendaton ang naturang mga tumakas na mga suspek na recover naman sa crime scene ang ilang mga basyo ng .45 caliber pistol na ginamit sa naturang krimen. Nagkakaroon na ng ugnayan ang Paglat Municipal Police Station at ang Pandaga PNP para matukoy kung sino ang mga suspek at anong motibo ng mga ito. Dahil sa tradisyong Islam, agad na rin inilibing ang labi ng mga biktima. Alas 7.22 ng oras, samantala, balita mula sa Malaybalay City, Bukidnon, na bangkay na ng matagpuan ng mga pamilya ang isang nawawalang ginang sa bahagi naman ng sa Waga River, Purok 8, Barangay 9 sa Malaybalay City, Bukidnon kahapon ng umaga. Ang biktima ng si Bibing Mayor, 49 years old, ay iniulat na namising noong September 6. Hindi na ito nakauwi sa kanilang tahanan. Kahapon ng umaga ay natagpuan na lamang na wala ng buhay ang naturang biktima kung saan nagkaroon ng sugat at bali sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Inalam pa ng mga otoridad kung sino ang pumatay sa naturang biktima at anong motibo ng mga ito. Sa bayan naman ng Mawab, Davao de Oro, isang 75 anyos na lola ang pinatay ng kanyang kalibin partner sa Purok 8 Barangay Poblasyon, Kamakalawa ng gabi. Ang biktimang nakilala nga si alias Lola During ay nagkaroon umano ng mainitang pagtatalo ng kanyang kalibin partner sa loob ng kanilang kuwarto. At matapos ang kanilang pagtatalo, kumuhang suspect ng patalim at dito sinaksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nakaganti pa ang lola. Parehong isinugod sa Davao de Oro Hospital ang natura mga biktima, subalit idineklara ng dead on arrival ng kanyang attending physician ang lola. Sa ngayon, ang kanyang kinakasama ay patuloy namang ginagamot sa ospital habang nagpapatuloy pa ang investigasyon kaugnay ng naturang insidente.
5: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
8: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan lang yung natirada ko doon sa Serpentina.
5: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
3: Dali ng anak o gula ni Agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan, taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
9: Mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil. Tapos bago ko matulog, magaplas din ko Yaki Oil gihapon. Halis nung pagbuntis, sige ako magaplas Yaki Oil.
3: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga Apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
10: Oh, tinuod yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Ganap ng alas 7.26 ng oras, tuloy-tuloy sa paghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Tuesday. Balita mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Handang-handa na ang Commission on Election para sa pagdaraos ng special o ng kauna-unahang Barm Parliament Election ngayong September 14. Ayon na sa kay Comelec Barm Regional Director Attorney Ray Sumalipaw, handa na sila para sa makasaysayang kauna-unahan nga Bangsamoro Parliament election. Lahat ng mga eleksyon na para pernalia ay nasa kanilang hubs na sa Bangsamoro. Lahat ng mga kinakailanganin ay nakadeploy na rin sa mga hubs ng COMELEC sa limang lalawigan kasama na ang Cotabato City. Sinuri namang mabuti ng mga stakeholders, ganun din ang mga watchers ng mga kasama ng mga kandidato ang mga naturang eleksyon para pernalia. Samantala, gaganapin naman sa September 12 ng taong kasalukuyan ang pagdideploy ng mga eleksyon para pernalia sa bawat clustered precincts habang ang mga balota na kanilang napas sa kamay na o ang naturang mga balota ay inaasang maipas pa sa kamay sa mga teacher sa darating na September 13 ng taong kasalukuyan para sa pagdarawas ng eleksyon sa September 14. Nasa 5,212 mga clustered precincts ang inilatag para sa Bangsamoro Parliament elections at bawat isa ay magkakaroon ng automated vote counting machines. Bawat munisipalidad ay meron ding kahandaang o dagdag na mga makina kung sakaling magkaaberya ang mga ipapadalang makina sa bawat mga paaralan kung saan nagtalaga na rin ang mga technicians para ayusin ang mga aberya. Tiniyaka ni Sumalipaw na lahat ng mga boto ay mabibilang para sa makasaysayang eleksyon.
11: Wala, no? Nilabanggit ko nga on the 12th of September or September 12th, starting in the morning at 7 o'clock, mag-start itong final testing and sealing mission na region-wide yan. And of course, lahat ng precincts ay magpa-function for the final testing and sealing para makaboto yung 10 butante bawat precinct at matestingan yung makina. And of course, included in this final testing and sealing is the connectivity.
0: Si COMELEC BARM Regional Director Attorney Ray Sumalipaw. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato, sinasamantala ng provincial government na linisin ang mga waterways sa iba't ibang dako ng probinsya kung saan nagpapatuloy ang operasyon ng amphibious excavator sa apat na mga bayan ng lalawigan bilang bahagi ng clearing at dredging activities sa mga ilog. Kasama dito ang barangay sa Hinatilan, Pikit, Cotabato, barangay Gawungan sa Mlang, barangay Pupuyon sa Tulunan at barangay Magato sa Kabakan. Sa kautosang inilabas ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, ibig nito nga malinis ang mga naturang waterways habang nakikita naman ang trabaho ng naturang amphibious excavator. Ang naturang hakbang ay bilang tugon na rin sa kahilingan ng mga lokal na pamahalaan. Sa ngayon ay humigit kumulang na sa 750 metro ang clearing at dredging operation na isagawa sa Hinatilan at Gawungan. Samantala, nasa 1.5 kilometer naman ang nalinis sa Pupuyon at Magatos. Sa kabuuan, nasa 4.5 kilometro na ang saklaw ng clearing at dredging operation sa naturang mga bayan. Balita mula naman sa Usamis City. Buwaba naman sa 19% ang antas ng kahirapan para sa lalawigan ng Misamis Occidental. Kumpara noong 2023, sa pagsimula pa lamang ng panunungkulan ng Administrasyong Asenso, ang antas ng kahirapan ay nasa 30.2%. Batay sa pinakahuling pag-aaral ng Philippine Statistics Authority noong 2025, ang naturang bilang ay nasa 11.2% na lamang. Ang malaking pagbaba sa antas ng kahirapan ay patunay na sa pamamagitan ng dedikadong pamumuno at matibay na pagtutulungan ng lahat ng sektor mula sa barangay hanggang sa pambansang antas. Tiniyak naman ng Administrasyong Asenso na makikinabang ang taong bayan sa kabila ng mga pag-unlad sa ekonomiya, mayroon pa rin mga mamamayang namumuhay sa ilalim ng antas ng kahirapan. Gayunman, makakaasa pa rin ang mga ito sa tuloy-tuloy na pagsisikap para sa pag-unlad ng Misamis Occidental.

Samantala, na-promote naman bilang Colonel ng Reserve Force ng Armed Forces of the Philippines si Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang sa kanyang pagharap sa Philippine Army Board of Senior Officers o BOSO. Nakausuot ng kanyang gua-green uniform si Dayang Hirang bilang bahagi ng opisyal na proseso ng evaluation para sa kanyang naturang bagong ranggo. Ang pagharapan na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng Zoom video teleconference noong September 3 sa Provincial Governor's Mansion. Bahagi naman ng patuloy ng paglilingkod bilang Deputy Brigade Commander ng 2201st Reserve Infantry Brigade Philippine Army. Binigyan din nito ang kanyang sabay na mga tungkulin sa pamahalaang panlalawigan at pagsilbi bilang Army Reservist katuwang niya sa proseso sina Major Jonard Sarasara, Director ng 1004th Community Defense Center, at Major Rowi Tiro, Philippine Army Reserve Battalion Executive Officer ng 1004th Ready Reserve Infantry Battalion, na nagbigay tulong naman sa aspeto ng administratibong koordinasyon at teknikal para sa naturang teleconference. Samantala, alas 7:34 ng oras sa mga balitang pambansa.

Inaresto kahapon na si dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod naman ng arrest warrant ay nilabas ng Sandigang Bayan 3rd Division. Isinilbi ang naturang arrest warrant sa loob ng Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Isinugod at na-confine si Romualdez sa naturang pagamutan bandang hapon na matapos umanong nakaranas ng cardiovascular complication. Ayon na kay DILG Secretary John B. Crimulya, itinuturing na person na deprived of liberty o PDL si Romualdez habang isinasailalim sa kustudya ng pamamahala ng ospital. Nagugat ang pag-aresto sa 7.4 bilyon pesong plunder case na isinampa ng Office of the Ombudsman sa Sandigang Bayan kaugnay ng mga amunoy kickback at anomalya sa mga flood control project mula 2022 hanggang 2025. Walang inirekomendang piyansa ang Sandigang Bayan 3rd Division na para sa kanyang pansamantalang kalayaan dahil sa kasong plunder na isang non-bailable offense. Naglabas din ng korte ng hold departure order laban na sa kanya at kanyang kapwa mga akusado bukod kay Romualdez at dating Bicol Partyless Congressman Elizalde Co. Pinaaresto din na sina Jocelyn Tragua Serino, personal assistant ni Romualdez at Felicito Cristobal Guevara, presidente ng Samchan Foreign Exchange Corporation. Ayon na kay Attorney Adi Fajardo, legal counsel ni Romualdez, maaaring na pressure lamang si dating Public Works Secretary Manuel Bunuan para idawit ang dating speaker sa iskandalo. Hiniling din ng kampo ni Romualdez magkaroon ng impormasyon sa 28 na mga bagong witness.

Sa kongres na balita, naghain naman ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ng urgent motion at manifestation sa para ito'y manatili muna sa paggamutan. Ang naturang hakbang ay kasunod naman ang paglabas ng Warren Dobares laban sa naturang Mamba Bata sa dahil sa kasong plunder. Kaugnay ng anomalya sa mga flood control project. Sa 12 pahinang dokumento na isinumiti ng abogado ng Mamba Bata sa inabisuhan nila ang anti-graft court ng late congressman ay na-confine sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan dahil lamang sa karamdaman. Kabilang sa mga dinaramdam ni Romualdez ay hypertension, type 2 diabetes mellitus, hyperthyroidism at coronary artery disease. Mahigit din minomonitor ng mga doktor ang lagay ng kalusugan ng mambabatas. Maliwanag nila na ito ay hindi nangangahulugan na iniiwasan ng mambabatas ang pag-aresto. Sa pinakahuling balitang pambansa,

Tinanggal daw ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng driver ni Metropolitan Manila Development Authority, MMDA General Manager Nicolas Torre III dahil sa paggamit ng peking plaka. Ayon na kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, ang naturang pagbawi ng lisensya ay nagbunsod ng iba't ibang mga paglabag. Kasama na dito ang paggamit ng hindi otorisadong plaka na nakatalaga sa ibang sasakyan. Maggugunitain din po ng LTO ang sasakyan ni Torre matapos dumaan ito sa EDSA busway. Nakita ang sasakyan na gumamit ng MMDA markings sa body number at maging blinker at sirens. Noong Agosto 28 at 29 ay nabigyan ng Shuko's order ang rehistradong may-ari ng sasakyan na kung saan pareha na insidente ay isa umanong nagmamaneho ng naturang sasakyan. Inatasan din ng LTO na tanggalin ang mga MMDA markings kasama na ang mga blinker at sirens. Magugunita sinabi mismo ni MMDA Chairman Romando Artes na inamin ni Torre na siyang may-ari ng sasakyan na lumabag dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Ganap ng alas 7.39 na samantala sa mga balita naman sa ibayong dagat. Sampu katao naman ang nasawi sa naganap na pagsabog na mga fireworks sa isang religious festival sa Mexico. Nasa 64 naman ang mga nasugatan matapos ang pagsabog ng pumutok ang mga nakatagong firecrackers malapit sa Santa Maria Conchesda. Nagsagawa kasi ng pagdiriwang ang simbahan ng kapistahan ng Our Lady of Light. Dahil sa lakas ng pagsabok, nawasak ang bahagi ng simbahan na kung saan ilang katao din ang naipit sa loob ng naturang istruktura, kabilang sa mga nasugatan ang dalawang pare at mga bata. Patuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Sa balitang pang-ekonomiya,

Sa balita nga pang ekonomiya, bumagal daw sa 6.1% ang inflation nito nakarang Agosto kumpara sa 6.2% ng Hulyo. Subalit na nanatili pa rin ang pagkain ng pinakamalaking nagpapamahal sa gastusin ng bawat pamilyang Pilipino na nagambaga ng halos 3% sa kabuuang inflation rate sa buong bansa. Nakatulong din daw sa pagbagal ng food inflation na bumaba sa 4.6% ang malaking pagmura ng mga gulay, root crops at saging. Bumagal din daw ng kaunti ang pagtaas ng presyo ng isda sa mga pamilihan. Samantala, umakyat naman ang presyo ng iba pang mga pangunahing bilihin tulad ng prutas at tinapay. Lalo rin daw ang umakyat sa 19.4% ang inflation ng bigas dahil sa pagtaas ng presyo ng pataba at pagkaantala ng pagbiyahe ng mga supply. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sapat daw ang supply ng bigas sa bansa dahil sa mga naaning palay at maagang pag-angat o pag-angkat bilang paghahanda daw sa El Nino. Sa balita, sa larangan naman ng sports.

0: Decidido naman si Alex Ayala maglaro para sa Team Philippines sa 2026 Asian Games Tennis Competition na gagawin sa Nagoya, Japan. Ito kabilang sa nakaambang penalty mula sa WTA. Masasagasaan ng Asian Games ang WTA 1000 Beijing Open na isang mandatory event ng WTA na kinakailangang lahukan ng mga players. Gaganapin ang Beijing Open sa September 30 hanggang Oktubre 11 habang lalarga naman ang tennis event ng Asian Games mula September 7 hanggang October 3. Ayon naman na kaya naman mapipilitan na si Alex na hindi na magpa-partisipa sa Beijing Open para pagtuunan ng pansin ang pagsabak nito sa Asian Games. Nais din ni Alex na huwag palampasin ang Asian Games dahil ginanap pa lang ito o ginaganap lamang ito kada apat na taon. Sumulat na ang Philippine Tennis Association o PELTA sa WTA upang pahintulutan na si Alex na makapaglaro sa Asian Games, lalo pa't dala nito ang bandila ng Pilipinas. Kung hindi ito mapagbibigyan ng WTA, posibleng papatawan ito ng point penalties at fines. Gayon malaki rin ang nakataya sa Asian Games dahil magkakampyon ay otomatikong mabibigyan ng ticket sa 2028 Olympic Games na gaganapin naman sa Los Angeles, California. Kaya naman malaking torneo rin ito para kay Alex. Masaya rin si Alex sa tuwing sumasalang ito sa mga national team duties. At sumanyo ang kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita itinampok. Ngayong umaga po ng Tuesday, 8 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Abangan ang pagbabalik ng 105.7 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama din ang 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Apple.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Ug pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Imperial Appliance Plaza.
2: Sa mga inang buntis, mahalaga na ingatan mo ang iyong kalusugan dahil may buhay sa iyong sinapupunan. Kapag healthy ka, healthy din ang sanggol, kaya mahalaga ang regular na check-up ng iyong obigayni. Maging maingat din sa iyong mga kinakain.

0: Boto. Number 5, Sultan. Sultan. Madam D for Parliament. District 2, SGA Barb. These political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.